0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da warhaka da fatan an tashi lafiya. Bayan an sha labaran duniya a jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji cewa kungiyoyin kare haƙƙin mata sun fara tofa albarkacin bakin su bayan da tarayyar Turai da gwamnatin Najeriya suka kaddamar da tsarin bibiyar rahotannin cin zarafin mata. Gamayyar likitoci sun kaddamar da shirin duba marasa lafiya kyauta a yankin Agadez dake jamhuriyar Niger. Wata 'yar ƙasar Kenya mai taimakawa al'umma da kuma kyautata zamantakewar iyali ta samu lambar yabo da Jamus ke bayarwa ga 'yan Afirka a duk shekara. Muna kuma tafa da wasu rahotannin daga ƙasashen Mali da kuma jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. To kai tsaye za ku iya bibiyar mu a shafinmu na intanet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da kuma shafukanmu na Facebook da YouTube har ma da wasu tashoshin FM abokan hulɗar ma ƙasashen nahiyar Afirka. Sunana Musa Tijjani Ahmad daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin jerin rahotannin da muka tanadar muku sai an sha labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Yarima Hari da matarsa Meghan na shirin komawa Birtaniya bayan shafa shekaru a Amurka. Kotu ta yankewa hamshakin dan kasuwar China hukuncin daurin rai da rai. Wani jirgin helikwafta na 'yan yawon bude ido ya yi hadari a Kenya inda ya sanadiyar mutuwar Amurkawa biyar. Yarima Hari da matarsa Meghan Markel na shirin komawa Birtaniya bayan sun shafe shekaru 6 a kasar Amurka. Tare da janyewa daga dukkan lamuran da suka shafi masarautar Birtaniya. A cewar da Telegram, Yarima na Success da Gimbiya Meghan na shirin komawa gida a cikin makonni masu zuwa, inda za su zauna a wani keɓantaccen gida da ke wajen masarautar. Hari mai shekaru 41 shi ne karaman ɗan Sarki Charles na uku da marigayiya Gimbiya Diana. Ya kuma auri tsohuwar 'yan wasar wato kwaikwayo kenan 'yar Amurka Meghan Markle mai shekaru 45 a shekara ta 2018 a wani bikin ƙasaita da ya ja hankalin ƙasashen duniya. Sai dai daga baya dangantaka da gidan sarautar ta yi tsami, musamman sakamakon matsin lambar kafafen yaɗa labarai. Rikicin da ke tsakanin su da gidan sarautar ya ƙara tsananta bayan da Yarima Hari ya wallafa littafin tarihinsa mai suna The Spire. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da wani sabon mataki mai tsauri kan Iran wanda ya yi wa lakabi da gagarumin yakin tattalin arziki domin ƙara matsawa Tehran lamba bayan tattaunawar diplomasiyya tsakanin ƙasashen ta tsaya cak. Trump ya kuma yi barazana ga dukkan kasashe da ke baiwa Iran taimako ta hanyar cibiyoyin kuɗi, kamfanoni, filayen jiragen sama har ma da makamai. Shugaban ya kuma yi kira ga ƙawayen Amurka da su haɗa kai wajen ware Iran tare da daƙile barazanar da yake dangantawa da gwamnatin Tehran. Sanarwar Trump na zuwa ne bayan wa'adin kwanaki 60 da aka tsara domin cimma yarjejeniyar zaman lafiya ya ƙare ba tare da an cimma yarjejeniya ta ƙarshe ba. Trump ya ce a halin yanzu babu wata tattaunawa da aka tsara tsakanin Washington DC da gwamnatin Tehran. Sai dai a baya ya yi ikirarin cewa jami'an Amurka suna tuntuɓar wasu daga cikin jami'an Iran, abinda Tehran ɗin ke ci gaba da musantawa. Wata kotu a kudancin China ta yankewa hamshakin ɗan kasuwar ƙasar kuma mamallakin katafaren kamfanin gidaje na Evergrande Zhu Xinjiang hukuncin daurin rai da rai sakamakon wato zargin zamba cikin aminci na makudan kuɗaɗe. Baya ga daurin rai da rai, kotun Shenzhen ta kuma ce tarar kamfanin na Evergrande Group da wani kamfanin sa na gidaje tarar yen biliyan 15 kwatankwacin kusan dala biliyan 2. Kotun ta ce tsakanin shekarun wato shekara ta 2016 zuwa 2021 Zu da kamfanin sa na Evergrande sun aikata zamba wajen nuna kadarorin kamfanin fiye da yadda suke da su da kuma boye basussuka har ma da cin hanci da rashawa. Zu, wanda aka fi sani da Hun Kan Yan a yaren Cantonese, ya amsa laifukan da ake tuhumarsa a watan Afrilu. Baya ga daurin rai da rai, an soke masa haƙƙoƙin shiga siyasa na tsawon rayuwarsa tare da ƙwace dukkan kadarorin da ya mallaka. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na DW. Wani jirgin helikopta na 'yan yawon bude ido ya yi hadari a kasar Kenya inda ya yi sanadiyar mutuwar mutane bakwai ciki har da Amurkawa biyar da shugaban leken asirin kasar Ecuador. Jirgin na kan hanyarsa ta zuwa wani gandun ajiyar namun daji da kuma wurin yawon bude ido na safari da ke arewacin Kenya. Hukumomin Nairobi sun ce dukkan mutane bakwai wato fasinjoji shida da matukin jirgin sun mutu. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Amurkawa biyar na cikin waɗanda suka rasa rayukansu. Fadar shugaban ƙasar Ecuador kuma ta tabbatar da cewa shugaban hukumar leken asirin ƙasar Michel Sansi Kontigi da matarsa Stephanie Holligan wanda ita ma 'yar ƙasar Amurka ce suna cikin waɗanda suka rasu. Kungiyar Kenya Red Cross ta sanar da cewa tana ci gaba da fuskantar cikas wajen kwaso garurukin mutanen da suka rasu sakamakon tsananin wahalar da ke tattare da shiga kurmin da jirgin ya fada. Hukumomin Monrovia sun tuhumi tsohuwar mataimakiyar shugabar kasar Liberia Jevel Hoover-Taylo kan zargin aikata laifukan safarar miyagun kwayoyi da halasta kudaden haramun da kuma wasu laifukan na daban. A wani bincike da wata kungiya da ke daƙile safarar miyagun kwayoyi ta ƙasa da ƙasa ta ƙaddamar, an dai tsayar Hoover-Taylo wadda ta kasance mataimakiyar shugabar ƙasar daga shekara ta 2018 zuwa 2024 a filin jirgin sama na Roberts a yayin da take ƙoƙarin barin Liberia. Hoover-Taylo ta taɓa auren tsohon shugaban Liberia Charles Taylor, wanda kotun ƙasa da ƙasa da ke shari'ar laifukan yaƙi ta same shi da laifin taimakawa wajen kisan kiyashi da sauran ta'asa a ƙasar Saliyo. A shekarun baya-bayan nan yammacin Afirka ta zama muhimmiyar hanyar jigilar hodar Iblis daga kudancin Amurka zuwa Turai, yayin da masu safarar miyagun kwayoyi ke amfani da raunin tsaro a kan iyakoki da kuma ƙarancin aiwatar da doka a wasu sassan yankin. To ƙarshen labarin kenan.
0: DW harkokin yau.
1: A yayin da hukumar zaben Najeriya ta bude kofar fara yakin neman zaɓe domin shiryawa zaben shekara ta 2027, fitaccen malamin addinin Islama a Najeriya Malam Aminu Ibrahim Daurawa ya buƙaci 'yan siyasa da su gudanar da yakin neman zaɓe cikin mutunci ba tare da wargaza kan ƙasa ba. To amma bari mu fara da batun kare haƙƙin mata. Ƙungiyoyin kare haƙƙin mata sun fara tofa albarkacin bakinsu bayan da tarayyar Turai da gwamnatin Najeriya suka ƙaddamar da wani sabon tsarin tattara rahotanni da kuma bibiyar cin zarafin mata a ƙasar domin ƙarfafa ɗaukar mataki da kuma tabbatar da daidaito da adalci kan al'amuran da suka shafi rayuwar mata. Al-Amin Suleiman Muhammad na ɗauke da rahoto.
2: Sabon tsarin wanda ma'aikatar shari'a ta tarayyar Najeriya ta samar da tallafin tarayyar Turai wato EU shine tsari na farko da aka daidaita a fannin shari'a domin bibiyar shari'o'in cin zarafin mata daga lokacin da aka kai rahoto har zuwa bincike da gurfanarwa da yanke hukunci. Shirin na EU wanda aka ware masa euro miliyan 18 zai kuma tallafa wajen inganta tsarin shari'a da ayyukan tallafawa waɗanda suka tsira daga cin zarafin. Masu fafutukar kare mata na ganin cewa matakin na da muhimmanci, musamman ganin cewa ɗaya daga cikin manyan matsaloli da ake fuskanta shine yadda bayanan cin zarafin mata ke watsewa a hukumomi daban-daban, lamarin da ke da wahalar bibiyar abin da ya faru da shari'o'in bayan an kai rahoto. Hajiya Rashida Yusuf, ɗaya daga cikin shugabannin masu fafutukar kare haƙƙin mata a Najeriya kuma shugabar ƙungiyar mata 'yan jaridu ta jihar Bauchi, a cewarta shirin ya zo a kan gaba kuma ya dace da muradai da fafutuka da suke yi.
3: Wannan haɗin gwiwa na gwamnatin tarayya da haɗin kan tarayyan Turai ya yi zo daidai ne a lokacin da ƙungiyoyi ire-iren namu suke faman ganin cewa an karɓa ma duk wanda aka tabbatar an ci zarafin shi an bi mishi haƙƙinsa.
2: To sai dai daga cikin matsaloli da ka iya zama tarnaƙi ga wannan shiri su ne yadda su kansu matan da aka ci zarafi ba sa ba da haɗin kai, inda da yawa daga cikinsu suke ɓoye abin da aka yi musu musamman a yankunan arewacin Najeriya. Hakan na hana jama'a su samu damar kai rahoton irin wannan laifuka wanda daga nan ne za a iya tura shi ga jami'an da ya dace a jiha domin ɗaukar matakai. A cewar Malam Ibrahim Yusuf, shugaban gamayyar ƙungiyoyin fararen hula na jihar Gombe, sai an magance wasu matsaloli kafin a samu sauƙin mata su fito su ba da bayanai da suka kamata.
4: manya-manyan ƙungiyoyin mata na ƙasa da suke jihohinmu irin su Form 1, su Women Can, su FIDA, su NAWACH da dai sauran kowace tana ƙoƙari a nata mataki, amma da za su haɗu su haɗa hannu da ƙarfi ya zama duk abin da ya shafi cin zarafi.
2: Sai dai malama ya gana Babu Jidda, ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin kare haƙƙin mata a jihar Borno, ta ce duk da hukumomi na yin ƙoƙarinsu, akwai buƙatar ƙungiyoyin kare haƙƙin mata da yara su ba da tasu gudumawa.
5: Duk da hukuma za ta yi abin da za ta yi, mu ma za mu tashi mu kafa mu tsare mu ga iya abin da za mu iya yi a kai. Malamai su tashi su tsaya su yi magana su faɗakar akan irin cin zarafin da ake wa yara da mata.
2: Al-Amin Suleiman Muhammad, DW Hausa, daga Maiduguri a Najeriya.
1: A yayin da hukumar zaben Najeriya ta bude kofar fara yakin neman zaben shekara ta 2027, fitaccen malamin addinin Islama Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya buƙaci 'yan siyasa da su gudanar da yakin neman zaɓe cikin mutunci ba tare da wargaza kan ƙasa ba. Zaharuddin Umar Dutsen Kura ya tattauna da shi a yayin wata ziyara da malamin ya kawo ofishin DW Hausa da ke nan Jamus, inda ya fara bayyana yadda ya kamata a yi yakin neman zaɓe bisa mahanga ta addinin Musulunci.
6: Duk mutum maganar da zai furta a kan wani, ya kiyaye mutuncinsa, ya kiyaye darajarsa, ya kiyaye ƙimarsa. Ko da suna da saɓani na siyasa, wata ran za a iya shiryawa. Ko da suna da fahimta ta siyasa, wata ran za a iya ɓatawa. Ana ɓatawa a siyasa, ana shiryawa. Ana kuma zama wata ran ba a tare, wata ran a dawo ana tare. Saboda haka, duk yadda za a kiyaye mutunci, a kiyaye daraja, a kiyaye ƙima, a kiyaye girma. Duk abin da mutum zai faɗa akan abokin adawa ba laifi ka soki manufofin mutum. Ba laifi ka soki aikan mutum, amma cin mutunci da ya haɗa da iyaye ko da dangantaka ko da ƙabila ko da addinin mutum ko da mutuncin mutum ko da wani abu da bai taɓa gabata a rayuwar mutum mai kyau ko mara kyau ko ɓatanci ko ƙage ko sharri ko ɓata suna, waɗannan duka ba siyasa ba ne. Saboda haka kullum muna wa 'yan siyasa ba da shawara akan wannan. Don Allah a tsaftace baki, a tsaftace magana, a tsaftace lafuza, a yi siyasa mai ma'ana.
7: Mecece matsayinka ne kan yadda malaman addini suke shiga cikin harkokin siyasar nan, ku tallata dan takara ko kuma ku soki dan takara?
6: To shi wannan ra'ayi ne da fahimta, ko akwai ra'ayinsa da fahimtarsa. Mutukan mutum dan Najeriya ne, kuma ya yadda zai shiga ko ya yadda ba zai shiga ba, ra'ayinsa ne da fahimtarsa. Shi yasa kaga ai bangaren abokan zamanmu, akwai wanda ya taɓa yin vice president, amma kuma kaga yana da coci, yana da mukami babba, malami ne. Akwai wanda ya taɓa neman vice president wani daga Lagos ko Bakar Kwai, ya taɓa nema shi ma, yana da coci, yana da mabiya. Haka wani ya taɓa yin shi ma vice president a wata jam'iyya wanda bata ci ba, shi ma yana da coci, yana da mabiya. Saboda haka tunda ba a haramtawa wani bangare na addini su shiga siyasa ba, wani bangare ma ba za a haramta masa su shiga ba. Sai dai kawai abu biyu ne. Duk malamin da ya tashi daga harkar malanta ya shiga siyasa, to kaga dole abubuwan da za su biyo baya na siyasa sai fa in zai iya jure musu. Za su yi mu'amala irin ta siyasa, ba irin ta malamin addini ba. To lokacin da kuma za ka ce za a wa malami mu'amala irin ta siyasa, ba irin ta malanta ba, to dole zai ji maganganun da bai taɓa ji ba, zai ga abin da bai taɓa gani ba.
7: Baya-baya nan ana magana akan muslim-muslim. Kuna zauna da sauran malamai ku tattauna wannan
6: matsalolin kenan. Babu wanda ya laifi.
7: Wanda ya ce muslimin.
6: Duk wanda ya bai laifi, wanda ya ce kai muslimin muslimin, ba wanda ya yi wa wani laifi. Ra'ayi ne da fahimta. Ni a guri na wanda ya ce ai muslimin muslimin bai wa kowa laifi ba. Kai laifi shine kake musulunci, kana musulmi.
1: Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa kenan a tattaunawarsa da Zaharuddin Umar Dutsen Kura. Kafin mu ci gaba, a dakace mu.
0: DW ra'ayin malamai.
8: Yayin da aka kada gangar siyasa a Najeriya, jam'iyyun siyasa sun fara yakin neman zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun dokoki. Amma yayin da 'yan siyasa ke neman ƙuri'un jama'a, shin suna sane da iyakokin da dokar zabe ta gindaya? Kuma ta yaya za a tabbatar da cewa yakin neman zabe bai koma barazana ga zaman lafiya da ma demokradiyya ba? Waɗannan na cikin batutuwan da shirin ra'ayin malamai zai tattauna a wannan mako.
1: Kuma da lada fatan za a tara a shirye-shiryenmu na ƙarshen mako. Gamayyar likitoci yan Agadez da ake yi wa lakabi da asara lafiya sun shirya zagayen binciken lafiyar al'umma da ba su magani tare da haɗin gwiwa da ma'aikatar lafiya ta jihar. Tala Ahmadu daga yankin Agadez na dauke da rahoto.
9: Da tallafin babbar ma'aikatar jihar Agadez ta kiwon lafiya, gamayyar likitoci haifaffun Agadez mai suna Asra Lafiya suka shirya babban zagayen kiwon lafiya a kananan likitoci na jihar Agadez don binciken lafiyar al'umma da kuma ba su shawarwari da za su taimaka musu wajen kiyaye lafiyar su. Musa Hammado jami'i mai kula da cututtuka da annoba masu tasowa cikin jama'a a karamar hukumar Agadez yayi karin haske.
10: Tallafi ne suka kawo yaran da aka haifa nan cikin region ta Agadez suka doko wannan kushe na karamar kama yana tallafa ma al'umma da suke nesa da magani su zo kusa da reshi ko kuma mutanen da suke fama da kama abin da ake cewa difficulty financier wanda ba su da abin hannun da ya ishe su ko kuma ya wadata su zo likita su samu su yi consultation ko kuma kama rigakafin cututtuka kuma kyauta ne suke nan gayin su kuma ana taimakawa game da abin da ake cewa dépistage précoce kama cututtuka da su da suke nan ga yawa cikin al'umma kama su hypertension hakan ga hawan jini ko kuma ciwon
9: Jama'a dai da dama suka halarci kananan likitocin don amfana da wannan dama ta likitocin Abdul Aziz da yaron sa ke fama da cutar kwakwalwa da ya samu aka duba yaron sa da ma bashi magani da shawarwari yayi ba da wannan zagayen da yaran su ko jikokin su suka yi in ji shi
11: yaro na ne na kawo shi tun 2018 bai lahiya game da harkar da shakin nan dogo abin nan tazo tana bada magani wanda ya ji mama ciki yana samun sauki shine na kawo shi neman sauki na samu tarbi mai kyau an kula da larura ta
9: ita ma wata mata da nake tibis da ita a likitar daga Manata wadda bata so na dauki muryar ta ba ta bayyana wa DW cewa ganin yadda mutane ke shiga wajen likitocin ya kwadaita mata cewa bari ta shiga a duba ta bayan an duba ta take yanke aka tabbatar mata da tana fama da larura hawan jini da ya kai babban mataki al'amarin da ya sa likitocin yin kira ga al'umma na su lura da lafiyar su da zarar suna jin abin da ke damun su tun cuta bata tsananta ba inji Ibrahim Muhammad Salisu magatakardar gamayyar likitocin mai suna Asra Lafiya
12: gaskiya sakon da zamu kira da al'umma jaya Agadez shi an ce lahiya jari ciwo ba sai ya kare mutum ba mutum zai zuwa likita da mutum ya ji dan abu kadan a jikin shi bai kasance ba mutum ya zama na gida ya je asibiti a duba lahiyar shi lahiya a kula da ita sosai gaskiya
9: Gamayyar likitocin ta yi zagayen likitoci haifaffun Agadez don binciken lafiya da kuma aza al'umma kan magungunan da suka dace. Tallafi ne wanda ke da muhimmanci sosai domin ko ya taimakawa masu karamin karfi da masu sakaci wajen binciken lafiyar su. Tala Ahmadu, DW Hausa daga birnin Agadez a Jamhuriyar Niger.
1: To malalla daga Jamhuriyar Niger sai kasar Mali. Shekaru shida kenan da kawar da gwamnatin Ibrahim Boubacar Keita inda wasu gungun matasan sojoji suka kwace mulki da karfin tsiya. Wannan mataki ya biyo bayan wata zanga-zanga ce da al'ummar kasar suka shafa sama da watanni biyu suna gudanarwa. To sai dai bayan waɗannan shekaru shida har yanzu ana ci gaba da fuskantar matsalolin zamantakewar al'umma. Yakuba Umaru mai gizawa na dauke da rahoto.
13: Tarin dandazon mutane akasari matasa ne ya mamaye titunan babban birnin Bamako. A yin zanga-zangar M5 RFP a wancan lokaci wato shekaru shida da suka gabata kenan Boubacar yana daga cikin matasan wannan lokaci kuma ya ce yana ganin matsalar makamashi a Mali ita ce babbar raunin gwamnatin rukun kwariyar ƙasa a halin yanzu
14: wasu kima bukun marki sai la coupure d'electricité
13: ya ce abin da ya fi bani mamaki shi ne matsalar wutar lantarki da aka shafe sama da shekaru hudu ana fama da ita wacce ta taba mu sosai kuma take ci gaba da yin tasiri akan mu amma abubuwa na inganta kwanan nan muna fatan hakan zai ci gaba kuma abubuwa za su kare
14: sa perdure plus que ça s'améliore davantage
13: to sai dai safiyatu a nata bangare ita ma da take matashiya a wancan lokaci ta yaba da jajircewa hukumomin rukun kwariyar na inganta harkokin tsaron kasar amma ga wata daliba mai karatun digiri a jami'a tsaro kadai bai isa ba
15: Tout est devenu cher et pourtant les salaires n'ont pas bougé.
13: Tace komai yayi tsada amma albashi bai canza ba. Yana nan yadda yake a baya. Farashin kayayyakin masarufi ya kusa rubunyawa. A sakamakon haka wasu abubuwa da yawa da muke yi a baya yanzu sun fi karfin mu. Tabbas an yi kokari a fannin tsaro amma babu makawa tsaro yana tafiya kafada da kafada da tattalin arziki. Koma dai ga Jibril masanin zamantakewar al'umma. Mutane sun nuna hakuri akan mabambantan matsaloli da kasar ke fuskanta.
16: Ise
13: bayan shekaru shida na mulkin rikon kwarya, abinda na rike daga wannan shine juriya al'umma, domin a zahirin gaskiya da matsalar makamashi da ta man fetur, gaskiya jama'a sun fuskanci matsaloli, wato isar da hajojin kasuwancinsu da wadatar da ƙasar da kayayyakin masarufi, farashi na ƙara tashin goron zabi, walau shinkafa ko albasa ko man fetur. Sai dai domin samar da mafita ga tarin bukatun 'yan ƙasar, hukumomin rikon kwarayen na Mali sun bayyana aniyarsu ta mai da hankali daga yanzu kan bunƙasa tattalin arziki ta hanyar shirye-shiryen saka jari da yin amfani da kudaden shiga na ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da ƙasar ke da su don samar da ababen more rayuwa da tallafin kai tsaye ga mutane sama da miliyan ɗaya da suke cikin halin bukata. A ranar 18 ga watan Agustan 2020 ne dai aka fara da juwa harbe-harben wasu sojoji a barikin sojin ta sundiya take ta da ke kati, inda har suka karɓe iko da ita kafin daga bisani su nihi babban birnin Bamako. An kama manyan jami'an gwamnati da dama, sojoji da farar hula, tare da shugaba Ibrahim Bubakar Keita da kuma Prime Minister Sabo Bou Cisse. Faduwar gwamnatin ta Ibeka ta buɗe wani sabon babin siyasa a ƙasar ta Mali, inda aka kafa gwamnatin rikon kwarya ta farar hula ƙarƙashin jagorancin Ba Nandai a matsayin shugaban ƙasa tare da Asimi Goita a matsayin mataimakinsa, kafin daga bisani ya ɗare kujerar shugabancin ƙasar a watan Mayun 2021.
1: Rahoton Yakuba Umaru mai gizawa kenan. Cutar Ebola na ci gaba da yaduwa cikin sauri a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, lamarin da Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce ya zarce yadda aka yi tsammani, tare da fargabar yiwuwar bazuwar ta zuwa ƙasashe makwabta. Hawa'u Sama'ila Muhammad ta duba mana wannan batu a cikin rahoton da ta haɗa mana.
17: Shugaban WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya bayyana hakan a wani taron gaggawa na hukumar, yana mai gargaɗin cewa duk da ƙoƙarin da ake yi har yanzu akwai sauran runa a kaba wajen shawo kan annobar. Tedros ya ce dole ne a fito fili a faɗi gaskiya cewa har yanzu ba a kusa daƙile annobar ba, musamman ganin yadda cutar ke ci gaba da samun sabbin wuraren bazuwa. Gargaɗin na WHO ya zo ne bayan hukumomin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo suka sanar cewa fiye da mutane 2,300 ne suka mutu daga cikin kusan mutane 5,000 da suka kamu da cutar. Ita ce dai kuma ɓarkewar Ebola karo na 17 a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Tun kafin hukumomi su ayyana ɓarkewar cutar a ranar 15 ga watan Mayu, an yi amanar cewa ta riga ta daɗe tana yaɗuwa a wasu yankuna. Mafi yawan wuraren da cutar ta shafa suna arewa da gabashin ƙasar, yankunan da ke fama da ƙarancin cibiyoyin kiwon lafiya da kayayyakin more rayuwa. A ranar Talata ne kwamitin gaggawa na WHO ya sake zama domin nazarin halin da ake ciki. Wannan shine taronsa na biyu tun bayan da hukumar ta ayyana ɓarkewar cutar a matsayin babban matsalar lafiyar jama'a da ke buƙatar ɗaukin gaggawa na ƙasa da ƙasa. Wannan matsayi na daga cikin manyan matakan gargaɗi da WHO ke ɗauka idan wata annoba ta kai matsayin da ka iya zama barazana ga ƙasashe da dama. A halin yanzu, Hukumar Lafiyar ta WHO ta bayyana haɗarin da cutar ke haifarwa a cikin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a matsayin mai tsanani matuƙa. Sai dai abin da ke ƙara tayar da hankali shine yadda aka samu ɓullar cutar a wurare shida a Congo. An kuma tabbatar da samun masu ɗauke da cutar a Uganda. Tedros ya ce wannan na nuna cewa har yanzu akwai babban haɗarin yaduwar Ebola daga wani yanki zuwa wani, har ma da tsallakawa zuwa ƙasashe makwabta. A cewarsa, cutar na yaduwa cikin sauri fiye da yadda aka gani a ɓarkewar annobar Ebola a baya. Bayanan da ake samu sun nuna girman wannan barazana. Amma annobar Ebola mafi muni a duniya ita ce wadda ta addabi yammacin Afirka tsakanin shekarar 2013 zuwa shekarar 2016, ta kashe fiye da mutane 11,300 musamman a ƙasashen Liberia da Guinea. Yanzu dai babban ƙalubalen da ke gaban hukumomin lafiya shine daƙile wannan sabuwar annoba a Congo kafin ta ƙara samun wurin zama ko kuma ta bazu zuwa ƙarin ƙasashen yankin.
1: Rahoton Hawa'u Sama'ila Muhammad kenan. Wata 'yar ƙasar Kenya, Wawira Injuru, mai taimakawa al'umma da kuma kyautata zamantakewar iyalai, ta samu lambar yabo ta bana da Jamus ke bayarwa ga 'yan Afirka da suka nuna ƙwazo wajen ci gaban al'umma. Ta samu lambar yabance bisa hidimar ciyar da dubban ɗaruruwan ɗalibai abinci a makarantu a Kenya da kuma taimakawa ƙananan manoma. Abdullahi Tankwabala na ɗauke da rahoto.
18: Gidauniyar Jamus ta tallafa Afirka za ta bayar da lambar yabon ga Wawira Injiru,
16: mace mai kamar maza wadda ta sauya rayuwar dalibai ta hanyar ciyarwa a makarantu a dukkan sassan kasar Kenya. Ta fara ne da ciyar da dalibai 25. A yau kungiyarta mai suna Food for Education, ma'ana abinci domin tallafawa ilimi, na ciyar da dalibai 6600 a makarantu fiye da 1900. Fiye da kashi 80 cikin 100 na abincin tana saye ne daga hannun kananan manoma, inda ta samar musu da amintacciyar hanyar sayar da kayan su. Yayin da waje guda kuma take taimakawa dalibai da abinci akai-akai. Tsawon lokaci ana kallon tsarin ciyarwar a makarantu a matsayin taimakon jin kai ko sadaka, amma a ciyarwar injiru sun nuna tsarin yana iya zama hanyar tattalin arziki da zai taimaki rayuwar iyalai. Zade ayi bikin baiwa matashiyar mai shekaru 35 da haihuwa lambar yabon a ranar 4 ga watan Nuwamba a birnin Berlin. Shugaban kwamiti mai zaman kansa na tantance ba da lambar yabon, kuma daraktan sashen Afirka na tashar DW Klaus Steker, ya ce ta hanyar kungiyar da wacce ta samu lambar yabon take jagoranta, ta sauya fasalin taimakon jin kai zuwa tsarin ciyarwa mai nagarta a makarantu da kuma karfafa tattalin arzikin iyalai. Steker ya ce tsarin kungiyar F4E wata hanya ce ta maslaha da Afirka za ta warware matsalar ta adabin duniya. Ya ce gidauniyar Jamus ta tallafa Afirka ta sake zabar wata matashiya mai karfin zuciya wacce ta dage wajen cimma burin ta sanya a gaba, inda ta zama abar misali ga dubban jama'a 'yan Afirka masu kokarin kuduri da hangen nesa. Shirin ciyarwa dai ya dogara ga hadakar hanyoyin samun tallafi. Iyaye na ba da wani kaso ta hanyar gudunmawa da kuma tallafi daga gwamnati. Da take tsokaci kan lambar yabon da ta samu, Injiru ta shaida wa DW cewa wannan wata babbar karamawa ce a gare ta da kuma kungiyar Food for Education baki daya. Ta ce ma'aikatan kungiyar su kimanin 6000 a kullun suka waye gari. Babban abin da ke zukatansu shi ne tabbatar da cewa yara sun samu abinci, aikin da ke buƙatar juriya da jajircewa wanda suka shafi shekaru suna gudanarwa. Waiwira Injiru ta ƙara da cewa ta hanyar kungiyarta wadda yanzu take taimaka wa gwamnatoci shirya makamantan waɗannan tsare-tsare, ta samu hanyar maslaha da ta dace da zahirin lamura na rayuwar Afirka. Gidauniyar DAS da ke bada wannan lambar yabo ba ta siyasa ba ce. Kudurinta shi ne fito da manufofin Afirka tare da bayyana su cikin al'amuran rayuwa da zamantakewar al'umma a Jamus. Tun daga shekarar 1993, gidauniyar ta ba da lambar yabo ga ɗaiɗaikun mutane daga ƙasashen Afirka waɗanda fikirarsu da ayyukansu suka taimaka wajen samun maslaha ga batutuwa da dama na duniya da kuma kyakkyawar makoma ba kawai a ƙasashensu na asali ba. Lambar yabon ta yi shura ga wasu fitattun mutane a Zambia da Kamaru da kuma Saliyo a 'yan shekarun baya-bayan nan. Ministar Kauncin Tattalin Arziki da Raya Ƙasashe ta Jamus, Rim Albali Radovan, za ta gabatar da kyautar lambar yabon a ranar 4 ga watan Nuwamba a babban zauren taron haɗaka a Berlin.
1: To da rahoton Abdullahi Tankubala muka kawo ƙarshen shirin, a madadin editan da ya tsara shirin baki ɗaya Abdulrahman Hassan, sunana Musa Tijjani Ahmad ke cewa sai an ji mun ku.

Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa tare a zango na biyu na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW a nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Rejana Munir Yahaya. A cikin shirin za a ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta shirya sauya dabarun tsaro da samar da zaman lafiya bayan rashin nasara tsawon shekaru na yaƙi da take yi da ta'addanci a ƙasar. Jam'iyyar Afirka ta Kudu mai mulki ANC na iya rasa goyon baya a zaben kananan hukumomi na ƙasar da ke tafe sakamakon fushin jama'a kan rashin aikin yi da kuma tsadar rayuwa da ake fama da su a ƙasar. Cutar Ebola na ci gaba da yaduwa cikin sauri a ƙasar Demokradiyyar Congo wacce ba a taba ganin irin ta ba. A cewar hukumar lafiya ta duniya WHO. Wannan da masu batutuwa za su zo muku amma kafin nan ga Abdulrahim Hassan da labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
2: Rahotanni na cewa kalla mutane 16 sun mutu a Kiev a sabbin hare-haren da Russia ta kai Ukraine. Tehran ta ce rami maciji bai gaji zungura ba don haka ta yi watsi da barazanar Trump akan matsin tattalin arziki. Jamus ta rufe binciken harin kona wata cibiyar Yahudawa da aka samu sama da shekaru 50 bayan gano maharin ya dade da mutuwa. Akalla mutane 16 sun mutu sama da wasu 40 sun jikkata wani sabon farmakin da Russia ta kai a wato ta sama a Kiev babban birnin kasar Ukraine. Da wasu yankuna da ke kusa da birnin. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce Russia ta yi amfani da makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa guda 168 a harin da ta kai a cikin dare wanda ya rusa wani bene mai hawa tara a Solomianski wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama tare da lalata makaranta da wata cibiyar kula da lafiyar yara da wasu gine-ginen kasuwanci da rumbun ajiya. Ukraine ta ce ta dakile kusan kaso 90 cikin 100 na jirage marasa matuƙa da Russia ta harba cikin dare tare da kakkabo mafiya yawan makamai masu linzami. Sai dai hare-haren wato na masu linzamin sun kasance babban kalubale ga tsarin kariyar sararin samaniyar kasar Ukraine. Iran ta yi watsi da sabuwar barazanar shugaban Amurka Donald Trump na kakaba tsauraran matakan tattalin arziki akan duk wata ƙasa ko wata cibiya da ke amfani da ƙarfin ikonta wajen taimakawa Tehran. Ministan harkokin wajen Iran ɗin Abbas Araghchi yana mai cewa ko a baya ma wato irin waɗannan manufofi na matsayin tattalin arziki da Amurka ke amfani da su bai yi wani tasiri ba. Ya kuma ce matakin zai dadata da kura da ake shirin lafa wato yayyafa mata ruwa ne tsakanin kasashen da ke gaba da juna. Rikicin ya kuma kara jefa mashigin Hormuz cikin wani hali na rashin tabbas sakamakon matsin lamba da Amurka ke yi akan Iran na sassauta matsayinta akan mashigin na Hormuz yayin da Tehran ke dagewa akan bukatunta ciki har da kawo karshen barazanar da Amurka take mata na takunkumin karya tattalin arziki. Koriya ta Arewa ta tabbatar da cilla makamai masu linzami akalla guda 10 da ke cin dogon zango zuwa cikin teku a yau Alhamis. Kowanne daga cikin makaman ya yi tafiyar kusan nisan kilomita 300 kafin ya fada cikin ruwan gabashin Koriya ta Arewa a cewar rundunar sojin ruwan Pyongyang. Harba makaman ya zo ne kwana guda bayan da Koriya ta Arewa ta yi watsi da shawarwarin Amurka na rage yawan atisayen soji da take gudanarwa tare da Koriya ta Kudu. Matakin da Washington din ta ce na ɗaya daga cikin wato kokarin farfado da hulɗar diplomasiya da gwamnatin Pyongyang. Koriya ta Kudu ta ce ta ƙara tsaurara sa ido tare da musanyar bayanai da Amurka da Japan akan harba makaman. Kwamitin tsaron ƙasa na fadar shugaban Koriya ta Kudu ya kira ga Koriya ta Arewa da ta dakatar da gwaje-gwajen makamai masu linzami. Japan ma ta ce ta gano abin da take zargi na harba wani makami mai linzami daga Koriya ta Arewar. To labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW. Masu gabatar da kara a birnin Munich na Jamus sun rufe binciken wani mummunan hari na kona wata cibiyar Yahudawa da ya faru a shekarar 1970 wato shekaru 52 da suka gabata. wanda ya sanadiyar mutuwar mutane bakwai da suka tsira daga kisan kiyashi na Holocaust. Masu binciken sun ce sun gano wani mutum mai alaka da kungiyoyi masu tsauraran ra'ayi a matsayin wanda ake zargi da aikata harin, amma mutumin yana da shekaru 25 a wancan lokacin da aka kai harin, amma ya mutu a shekarar 2020. A don haka ba za a iya gurfanar da shi a gaban kotu ba. Harin ya faru ne a ranar 13 ga watan Fabrairun 1970 a wani gidan kula da tsoffin Yahudawa da ke birnin Munich, lamarin da ake ɗauka a matsayin ɗaya daga cikin munanan hare-haren kyamar Yahudawa a Jamus tun bayan yakin duniya na biyu. Binciken ya sake farawa ne bayan wani sabon shaida ya gabatar da bayanai a shekarar 2025. Masu binciken sun ce shaidun da aka tattara sun ƙarfafa zargin wancan mutumin, wanda aka bayyana a matsayin mai tsananin kyamar Yahudawa kuma mai nuna sha'awar Adolf Hitler. Rahotanni daga yammacin jamhuriyar Afirka ta tsakiya kuwa na cewa sama da mutum 100 sun mutu bayan ruptar wani wajen haƙo ma'adinan zinariya ba bisa ka'ida ba a yankin Zimbabwe da ke kan iyaka da Kamaru. Yanzu haka dai jami'an agaji na ci gaba da ayyukan ceto sauran mahaƙa da suka makale a ramin, tare da fargabar samun ƙarin alƙaluman waɗanda suka mutu. Ana ci gaba da ƙoƙarin ceto waɗanda suka tsira, yayin da ake fargaban cewa har yanzu akwai wasu da ke makale. Kananan cibiyoyin haƙo ma'adinai a ƙarƙashin ƙasa sun zama ruwan dare a sassa daban-daban na Afirka duk da ƙa'idoji da dokoki da suka haramta su. Sai dai rashin aiki na ci gaba da tunzura matasa musamman cikin kasadar aikin. Ƙalla mutane 40 sun mutu a ramukan haƙo ma'adinai da dama a jamhuriyar Afirka ta tsakiya a 2026 kaɗai. To labarin duniyar kenan.
1: A gaishe da Abdulrahim Hassan da labaran duniya.
0: DW harkokin yau.
1: A harkokin namu na yanzu, za a ji kotun koli na Pakistan ta ba da umarnin a kai tsohon Prime Minister kasar Imran Khan wani asibiti mai zaman kansa domin a duba lafiyarsa bayan ƙorafe-ƙorafe daga iyalansa da kuma jam'iyyarsa kan taɓarɓarewar lafiyarsa. A gaba muna tafa da shirin siyasa da kuma na taɓakala shi, sannan muna dakon ra'ayoyinku, amma yanzu za mu fara ne daga Najeriya. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta fara shirin sauya dabarun samar da tsaro da zaman lafiya cikin ƙasar bayan shafe shekaru da dama ana ta gwaji ba tare da an yi nasara ba. Wannan sabuwar dabara za ta haɗa ɓangarori daban-daban wanda zai ɗauki tsawon shekaru 5, kuma gwamnatin na fatan kawo ƙarshen matsalolin ta'addanci da suka addabi ƙasar a wannan lokaci. Daga Abuja, Ubala Musa na ɗauke da rahoton.
3: Dabarar ta shekaru 5 dai a faɗa ta Abujar ta ginu ne bayan nasara haɗa kai na jami'an tsaron tarayyar Najeriya wajen ceto ɗaliban makaranta na jihar Oyo. Wani kwamitin manya na jami'an tsaron ƙasar ɗaiɗai har 11 ne dai. Shugaba Bola Tinubu ya ɗora wajen aikin da zai nazari irin barazanar tarayyar Najeriya ke fuskanta cikin batun tsaron da samar da dabarun tunkarar su cikin wata uku. Mamman Idris Deye na zama ministan labarai kuma kakaki na gwamnati.
4: Ka tsare-tsare ne in ka haɗa su gaba ɗaya wanda ke nuna ƙudurin wannan gwamnati na kawo ƙarshen wannan al'amari da ya addabi kowa.
3: Najeriya za ta karkatar da hankalinta wajen kyautata wa jami'an tsaron da ke wannan yaƙi.
4: A ƙware kuwa an ma riga an karkata, saboda ai idan ka lura da tsarin da aka kawo na ƙara musu albashi da alawus, wannan gunduna-gunduna da muke da su na waɗanda suke guda 8 ne kawai a faɗin ƙasar nan, yanzu an ƙara sun zama guda 12. Za a kuma ƙara ɗaukan sojoji, maganan ƙara musu gidaje. A yanzu an tayar da guda 600, ana so a ƙara ma sojoji da kuma jami'an tsaro ƙarfin gwiwa domin su tsaya su yi aiki tukuru don kawo ƙarshen wannan harka na rashin tsaro.
3: Kuma ta ina Najeriya take shirin ta bi wajen tunkarar annobar da ke kamar da shi mai rai guda 9. Sabon dabarar dai na zuwa ne a lokacin da ƙasar ke koma cikin fage na siyasa. Batun rashin tsaro cikin ƙasar dai na zama na kan gaba cikin batutuwan yaƙin neman zaɓe na shekarar baɗi. Mai garibin Alƙasimu dai na zama jigon jam'iyyar ADC ta Adawa, kuma ya ce sanarwar ta Abuja na kama da siyasa a maimakon tunkarar rashin tsaro.
5: Wannan shirin neman zaɓe ne, ba a raba ɗaya biyu. Da shi da Akwabio shugaban majalisar dattawa wanda shi yake dokoki, wa za mu yadda da maganan shi? Akwabio ya ga yan Najeriya a gaban duniya ya ce ba za a samu tsaro ba sai ya sake dawowa. Wato za a ci gaba da kashe mu da satan abokanmu da 'yan uwanmu da hana 'yan uwanmu zuwa gona sai bayan.

0: Cutar Ebola na ci gaba da yaduwa cikin sauri a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, lamarin da hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce ya zarce yadda aka taba gani a barkewar cutar a baya, tare da kara fargabar yiwuwar bazuwarta zuwa kasashe makwabta. Hawau Sama'ila Muhammad ta duba mana wannan batu kuma ga rahoton da ta hada mana.
1: Shugaban WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya bayyana hakan a wani taron gaggawa na hukumar, yana mai gargadin cewa duk da kokarin da ake yi har yanzu akwai sauran runa a kaba wajen shawo kan annobar. Tedros ya ce dole ne a fito fili a faɗi gaskiya cewa har yanzu ba a kusa dakile annobar ba, musamman ganin yadda cutar ke ci gaba da samun sabbin wuraren bazuwa. Gargadin na WHO ya zo ne bayan hukumomin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo suka sanar cewa fiye da mutane 2,300 ne suka mutu daga cikin kusan mutane 5,000 da suka kamu da cutar. Ita ce dai kuma barkewar Ebola karo na 17 a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Tun kafin hukumomi su ayyana barkewar cutar a ranar 15 ga watan Mayu, an yi amanar cewa ta riga ta rade tana yaduwa a wasu yankuna. Mafi yawan wuraren da cutar ta shafa suna arewa da gabashin kasar, yankunan da ke fama da karancin cibiyoyin kiwon lafiya da kayayyakin more rayuwa. A ranar Talata ne kwamitin gaggawa na WHO ya sake zama domin nazarin halin da ake ciki. Wannan shine taronsa na biyu tun bayan da hukumar ta ayyana barkewar cutar a matsayin babban matsalar lafiyar jama'a da ke bukatar daukin gaggawa na kasa da kasa. Wannan matsayi na daga cikin manyan matakan gargadi da WHO ke dauka idan wata annoba ta kai matsayin da ka iya zama barazana ga kasashe da dama. A halin yanzu, hukumar lafiyar ta WHO ta bayyana hadarin da cutar ke haifarwa a cikin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a matsayin mai tsanani matuka. Sai dai abin da ke kara tayar da hankali shine yadda aka samu bullar cutar a wurare 6 a Congo. An kuma tabbatar da samun masu dauke da cutar a Uganda. Tedros ya ce wannan na nuna cewa har yanzu akwai babban hadarin yaduwar Ebola daga wani yanki zuwa wani, har ma da tsallakawa zuwa kasashe makwabta. A cewar sa, cutar na yaduwa cikin sauri fiye da yadda aka gani a barkewar annobar Ebola a baya. Bayanan da ake samu sun nuna girman wannan barazana. Amma annobar Ebola mafi muni a duniya ita ce wadda ta addabi yammacin Afirka tsakanin shekarar 2013 zuwa shekarar 2016, ta kashe fiye da mutane 11,300 musamman a kasashen Liberia da Guinea. Yanzu dai babban kalubalen da ke gaban hukumomin lafiya shine dakile wannan sabuwar annoba a Congo kafin ta kara samun wurin zama ko kuma ta bazu zuwa karin kasashen yankin.
0: A gaishe da Hawau Sama'ila Muhammad da wannan rahoto da ta hada mana. To idan muka leka a Pakistan kuwa, kotun kolin Pakistan ne ta bada umarnin a kai tsohon Prime Minister kasar Imran Khan zuwa wani asibiti mai zaman kansa domin a duba lafiyarsa. Matakin da ya biyo bayan korafe-korafe da iyalansa da jam'iyyarsa suka dade suna yi kan tabarbarewar lafiyarsa. Salihu Adamu Usman ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya hada mana.
2: Imran Khan mai shekara 73 wadda ya kafa jam'iyyar adawa ta PTI yana tsare ne tun a watan Agustan 2023. A hali yanzu yana zaman hukuncin daurin shekara 14 bisa laifin cin hanci da rashawa, zargin da Khan yace yana da nasaba da siyasa. An hambarar da shi ne daga mukaminsa na Prime Minister bayan majalisar dokoki ta kada guri'ar rashin amincewa da gwamnatinsa a watan Afrilun 2022. Shi da magoya bayansa na zargin rundunar sojin Pakistan da kokarin hana shi komawa siyasa, zargin da sojojin suka musanta. Duk da kasancewarsa a kurkuku, Khan na ci gaba da kasancewa fitaccen dan siyasa a Pakistan. Bayan murkushe jam'iyyar PTI da aka yi bayan kama Khan, yan takarar da ya goya wa baya sun samu gagarumar nasara a zaben watan Fabrairun 2024. Masanin siyasar Pakistan da ke zaune a Amurka Raza Rumi ya shaidawa DW cewa shekaru uku da Khan ya yi a kurkuku ba su kawar da shi daga siyasar Pakistan ba. Masanin siyasar ya ce har yanzu Khan jigo ne a siyasa ga PTI, amma ci gaba da dogaro da shi kadai ya nuna raunin shugabanci na tsarin jam'iyyar. Amma yar da Khan zuwa asibitin Shifa International da ke Islamabad domin a yi masa cikakken gwajin lafiya, lamarin da ya sake tayar da muhawara kan makomarsa da yiwuwar tattaunawar siyasa. Sai dai wani mai baiwa kan shawara Sayyid Zulfi Bukhari ya musanta raɗaɗin cewa hukuncin kotun ya samo asali ne daga wata yarjejeniya da gwamnati. Bukhari ya ce ba wata yarjejeniya da Imran Khan ya kulla da kowa. Yace wannan hukunci ne na kotun koli kuma suna maraba da shi. A gefe guda ministan shari'a na Pakistan Azam Nasir Tarar yace gwamnati za ta kalubalanci umarnin kotun, inda yace doka ta tanadi wa fursunoni magani ne a gidan yari ko kuma asibitin gwamnati idan ba su da lafiya. Jam'iyyar PTI ta ce kan na fama da matsalolin lafiya da yawa, ciki har da matsalar ido da hawan jini da damuwa sakamakon takaita ganawarsa da iyalansa. Jam'iyyar ta kuma ce bai samu damar ganin ƙwararrun likitoci ba har yanzu. Razan Rumi ya ce batun ya wuce lafiyar Khan kawai. Kotun ta kuma umarci a kafa kwamitin likitoci da zai kula da jinyarsa, wadda ya hada da 'yar uwarsa Dr. Uzma Khan da kuma likitansa Dr. Faisal Sultan. Sai dai duk da haka masanin siyasa Kamar Shima ya ce yana ganin makomar Khan na cikin duhu. Ya ce Khan zai ci gaba da zama a kurkuku, kuma ko da PTI ta sake kafa gwamnati a nan gaba baya ganin Khan zai kasance cikin gwamnatin. To sai dai kuma masanin siyasar Pakistan da ke zaune a Amurka Reza Rumi ya ce gwamnati na fuskantar matsala domin ci gaba da tsare Khan bai rage tasirinsa ba, yayin da sake shi ba tare da wata fahimta ba na iya sake tayar da rikicin siyasa. A cewarsa duk wata mafita mai dorewa za ta buƙaci fahimta ne tsakanin Khan da rundunar sojin Pakistan.
0: A gaida Salihu Adamu Usman da wannan rahoto da ya hada mana, kuma da shi ne muka kawo ƙarshen wato rahotannin namu na wannan lokacin. Kafin mu ci gaba a fagen shirye-shiryenmu, mu dan numfasa da wannan.

0: Amartya Ninta, jami'ar APC mai mulkin Najeriya, a ta bakin daraktan yada labaranta na ƙasa Malam Bala Ibrahim, ya ce wannan ba sabon abu bane a siyasa.
1: Dama a harka ta zaɓe ɗayan biyu ne, ko ai nasara ko kuma aka san haka. To a wannan karo mun sha ƙoƙarinmu domin mu samu nasara, amma Allah cikin ikonsa bai ba mu nasara ba, ya bai wa jami'ar Accord Party ita ce ta samu nasara.
0: A cewar daraktan na yaɗa labarai na ƙasa na jam'iyyar APC, sakamakon Oshun baya nuna cewa shugaba Bola Ahmed Tinubu ba zai ci zaben shugaban ƙasa ba, domin zaben gwamna ba zaben shugaban ƙasa ba ne. Har yanzu APC tana nan da tasirin ta ƙasa.
1: Wannan ba yana nufin mun yi sanya goyo ko kuma mun karaya ba, saboda idan ka dubi bambancin ƙuri'un da ke tsakaninmu da su, bai kai wanda zai karya lagon wani ɗan takara ko kuma jam'iyya wacce take ganin cewa tana da farin jini a idan jama'a ba. Za mu ci gaba da gwagwarmaya, za mu ci gaba da fafatawa, za mu ci gaba da ƙoƙarin shawo kan jama'a tunda babban zaɓe yana zuwa nan gaba, da fatan cewa a babban zaɓe za mu yi nasara. Kuma tuni shi gwamnan daɗin abin ma shi ne ya nuna cewa yana goyon bayan ɗan takararmu wanda shi ne shugaban ƙasa mai ci yanzu, Sanata Bola Ahmed Tinubu.
0: Amma a tunaninku me ya jawo rashin nasarar APC a zaben?
1: Ko ma menene ya jawo rashin nasara dai ba za a ce saboda ba a yi wani abubuwan da suka kamata a yi ba ne. A'a, dukkan abin da za a yi an yi domin a ga cewa an samu nasara. Amma kamar yadda shugaban ƙasa ya ce, wannan nuni ne ga farin jinin shi gwamnan wanda ya samu nasara. Yadda jama'a suka karɓe shi ya nuna cewa yana yi musu irin abubuwan da suke bukata. To kuma dama demokradiyya haka take so. Ana so yayin da ka samu nasara ka san cewa kai ne zakara, kai ne gwarzo. Yayin da kuma aka kada kai, idan ka yarda da sihancin hanyar da aka bi aka kada kai, to ka karbi kaddara ka marawa wanda ya samu nasara baya, domin a yi wa jama'a aiki ta yadda za su samu ribar demokradiyya.

To masauraro, anan za mu dakata sai a shiri na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin ƴan uwa abokan aiki, Abdullah Tanko Bala ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus.

0: Yanzu haɗa ku da Abdulkarim Muhammad Abdulkarim da shirin taɓa kalashe.
1: DW taɓa kalashe.
2: Batun mayar da sadaki bayan mutuwa aure a jamhuriyar Nijeriya ya janyo zazzafan muhawara tsakanin al'umma musamman ma na garin Gaya a jihar Dosu, bayan zargin maza da amfani da wannan dama wajen musguna matansu ta hanyar abin da matan ke cewa auren ɗanɗano ne kawai. Ku biyo mu don jin yadda batun yake. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. Bisa tsarin rayuwa da kuma al'ada, akan ƙulla aure da zarar fahimtar juna ta tabbata tsakanin masoya biyu, domin zama mata da miji wanda fatansa shi ne mutuka raba, wato takalmin kaza. To amma a baya-bayan nan batun rabuwar aure ya zama maudu'in tattaunawar yau da kullum a garin Gaya na jamhuriyar Nijar. Sanadiyar biyan dukiyar aure ko sadaki da maza ke tururuwar karɓa daga hannun matansu don datse igiyar auren. Lamarin da ya yamtsa hazo har ma ake faɗi tashin neman sanin gaskiyar haƙiƙanin abin da ke faruwa. Ga ma wata mata da irin wannan ibtila'i na sakin aure ya shafa bayan ta biya kuɗi lakadan, wadda kuma muka sake sunanta.
3: Na maida mishi kuɗin armanshi saboda na neme shi ya sake ni, yace sai na biya shi kuɗin armanshi. Tun da dai ba yanzu wasu maza suna wulakanta macen don ta maida musu kuɗin armansu, kamar in sun gaji da ita sai su sauya mata. Ka sauya mutum dole ko kana neman saki. In mutum ya nemi saki sai su ce hawai a biya su kuɗinsu.
2: To ko ina masu fafutukar kare haƙƙin mata a daidai lokacin da wannan al'amari ke faruwa? Tambayar kenan da muke neman samun amsa daga bakin Malama Sharifa Gaya, wadda ta yi shuhura a wannan ɓangare kasancewa wata jagora a gamayyar ƙungiyoyin kare mata a garin.
4: Armasaken ga da ake nan gani, ka armamace ko ta aihuwa biyar da za armen nan zai rabuwa, namiji ya ce mamace sai ta biya mai kudin armen, kudin sadaki. Ni na ga kamar mai da kai baya ne ma. Mace da ka armeta ta kawo ta gida har ta aihu, ran da za ku rabu ka ce ta biya, ni za ta biya maka. Yaran nan da ta aihu ya za ka yi? Kana maida ta yanda ka ɗauko ta gidansu? Shi nake son tambaya in shi. In an ta yi wajen shari'a, saboda yaya ba a jayayya? In dai uba yake sai an biya mai kudin sadaki, kawai gaban malamai da kowa a sake mai yara sunan uba, ba komi. Yawan na sake ka, kai da namiji ka san abin da zai hika gabacin ka. Ke kuma mace ki san zaman da zaki zama da mijinki na ladabi da biyayya.
2: A duk lokaci irin wannan ƙalubalen rayuwa, mata kan yi ƙoƙarin tallafar juna, tunda an ce ciwon ƴamace na ƴamace ne. Wannan ne dalilin da ya sa ‘yar gwagwarmaya kuma ƙwararriya a fannin zamantakewar iyali, Malama Hauwa, ta ce haƙiƙa tana da abin faɗi a kan wannan sha'ani.
5: Allah mafi sarki yana cewa, falan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, ba za ku yi adalci ba tsakanin matanku ko da kun yi kuɗin yin haka, ba za ku yi adalci ba 100%. Amma kuma sai Allah ya ce, to fala tamilu kullal maila, kar ku karkata iyaka dukkan karkata, ka karkace gaba ɗaya ka koma wancan kote, ka tsani wa gadan dai kana son ta gusa ta maido maka kuɗin ka, ko kuma kawai dan dai ba ka son ta. Fata zaruha kal mu'allaqa, kar ka barta kamar abin da an karata yi. Yanzu abin da baka bukata kan rata yi shi, ai ba ka koma wajen shi. Saboda haka maza su ji tsoron Allah, mata su wato tsoron Allah. Wallahi ku sani arme ibada ne, kuma mata nan da kun ka ɗauko amana ce tsakanin ku da su. Allah zai tambaye ku, ka rabu mace da uwayenta da ubanninta da danginta da kowa da kowa, ka kawo ta gidanka ka aje, kuma sannan ka musguna mata, kai da kanka ka san bata cancanci musgunawa ba.

0: wai shin ta yaya ma wannan al'amari ke faruwa har ake kaiwa ga cimma matsaya? Wannan ta sanya shirin ya garzaya masarautar garin Gaya, tunda masu rike da sarautun gargajiya su ne iyayen al'ummar ƙasa, inda kakakin masarautar Haruna Hanci ya warware kan gaskiyar lamari don magance illolin mazajanci ma zaune.
1: Limami yakan zakuwa sai ya fadi abin da Allah yake a yi idan mutuwan aure ya zo, kamar a lokacin da ita macen ita ce take ba ta son mijinta, sarki zai yi kokari ya yi ta ba ta hankuri idan macen take ta saya ka ta nasa take ba ta son mijin nan. Ko ɗano ne macen ta aifa ma wannan mijin, dole tana biya kuɗin auren wannan mijin domin shi ma ya tayya samu wanda take son shi. Dan yana yi wakila mijin nan baya da kuɗin aure, kamar haka ne addini ya hodi. Haka nan ne limami ga hodi sai a yi haka nan a aikata wannan. To, amma fa mata da yawa ba su kallon wannan fanni ta addini. To, amma maza su kiyaye wani abu. Kar su ji kamar addini yace a biya su kuɗin aure idan macen ta kiya. Su yi ta gallaza ma mata bisa kan ba su son matan. Su yi ta samani cewa idan suka zo masarauta ko suka tafi gidan alkali za a ce a biya su. A'a, akwai gallazawa wanda in kada ma mace ita a cikin gida. Idan an yi ma sarki wannan bayani, an yi bincike, an tabbata, sarki zai iya tura ku gidan alkali. Idan kuka tafi justice, aka yi bincike justice, an gano cewa kai dai baka ci da matan ga, kuma kana gallaza mata sosai, to zuzu yana da hanya a ba macen nan takardar rabuwan aure, ba ma sai ka so ba, cikin dolenka ko sisi kuma ba ta biyanka, ko dala guda ba ta biyanka, tunda kai ne baka da gaskiya.
0: Kowace ƙasa a duniya na da irin nata tanadin doka kan duk wani sha'ani da ya shafi tafiyar da rayuwar al'ummata. Haka tsarin yake ga jamhuriyar Niger, wadda ta samar da rabe-raben dokokin aure, in ji masanin shari'a Dr. Atona Maiwa.
2: A tsarin dokoki na Niger, aure yana da siffa biyu. Akwai aure wanda ake yi bisa aƙidar Turawa a gaban magashin gari a ƙarƙashin doka wadda Turawa suka kawo muna. Wannan auren a cikin sa babu sadaki, kuma ƴan rabuwa ta kasance tsakanin ma'auratan bisa dalilin ɗai yayi ma ɗai laihi ne, kuma akwai hukunci bisa ga inci na ma'aurata wadda za a zartar ma mai laihi. Akwai kuma aure namu na al'ada, ko da a ce al'adar maguzanci ce, ko kuma aure da ake yi bisa ga aƙidar musulunci. To, wannan auren akwai sadaki a ciki, kuma a lokacin rabuwar shi alƙali yana diba shi gani wanne ne daga cikin ma'auratan ke da haƙƙin sadaki. In rabuwa ce wadda shi miji ya yi bisa ga niyyar kansa, to babu wani biyan sadaki a kan matarsa. In ko kuma rabuwa ce wadda aka yi bisa ga mata ta kira miji a gidan alƙali, to alƙali za a diba ya gani wannan ƙudurin nata na rabuwa. In akwai dalilai waɗanda ke tabbatar da mijinta yana saɓa ma tsarin zamantakewar aure, alƙali za a raba auren kuma ya bar mata sadaki. In kuma saɓanin haka, alƙali za a zartar da hukuncin rabuwa kuma ya mata umarni da maida sadaki. Sai dai akan sadakin da za a maidawa akwai saɓani tsakanin alƙalai. Akwai alƙalai waɗanda ke kawo hujja bisa ga wata doka ta tura milkin mallaka wadda ta ƙayyade sadaki a jika 15, kuma ta yi tanadin hukunci ga waɗanda suka amshi hiyar da haka nan, domin su umarci macen ta maida jika 15 a madadin sadaki. Akwai kuma waɗanda suka kawo hujja bisa ga ƙayyade sadaki wanda a lokacin mulkinsa marigayi General Sani Kunce ya yi a jika 50, sai su umarci mace da ta mayar da jika 50. Akwai kuma wani ɓangare bisa ga shari'a addinin Musulunci, domin su umarci macen da ta mayar ma mijin da wata diya wadda ke iya tallafa mishi domin ki sake aure.
0: Masu iya magana da yakan ce duk abin da hakuri bai bayar ba zai yi wuya ka san sai bayar. Kuma harshe ma da hakuri ana sabawa sannan a ci gaba da zama tunda kaddara ta hada. Kukan kuciya aka ce jawabi. To karshen shirin kenan a madadin kowa da kowa musamman ma wakilin mu ta garin Gaya Ramatu Isa Wanki. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim nake fatan za a ci gaba da hakuri da juna a daidai lokacin da ake zamantakewa. Na bar ku lafiya sai wani jikon waye da kare zubar da tsamiyar kura.
3: Yanzu kuma sai mu saurari wasiƙun masu sauraro.
4: DW wasiƙun masu sauraro.
5: Masu sauraro barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin wasiƙun masu sauraro. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin wasiƙun ra'ayoyinku bisa al'amura na yau da kullum tare da ni Zainab Bilyaminu Abdullahi da zan gabatar.

To madalla. Wasiƙarmu ta farko ta fito ne ta hannun Musa na Cali Mahangi daga jihar Katsina a Najeriya. Yace dan Allah ku bani dama na yi kira ga mai girma gwamnan jihar mu ta Katsina, Dikko Umar Radda, da ya kawo mana dauki a karamar hukumar mu ta Kafir bisa matsalar tsaro da ya addabe mu a yankin namu. Ganin yadda matsalar ke karuwa a wannan yankuna, Allah ya bada iko. Sai wasiƙa haɗin gwiwa ta hannun Haris Fulla Gombe tare da Musa Fakis da Yahaya Libo daga jihar Gombe a Najeriya. Suka ce a matsayinmu na 'yan ƙasa muna kira zuwa ga hukumomi da su fitar da sabuwar doka kan cin mutuncin al'ummar da basu ji ba basu gani ba. Wallahi a yanzu ne za a fake da siyasa a musgunawa al'ummar da ba sa ra'ayin komai, amma kuma basu tsira daga tsangwamar 'yan siyasa ba. Sai kira ga 'yan uwanmu matasa don Allah kada mu bari su yi amfani da mu wajen cimma buƙatunsu. Wasiƙa gaba ta kuce su Nusu Maɗattai da Magaram da Isu Maƙeri Maɗattai da Yakubu Mai Aski Badaraka tare da Musa Malam Induka Zawai da Jafar Ɗan Gwamna. Suka ce cimma sabuwar yarjejeniyar gina mana babbar matatar mai da sauran sinadarai masu alaƙa da mai, wacce za ta riƙa tace gangar mai 100,000 a kowace rana da ƙasarmu Nijar ta yi da Algeria. Gaskiya abin ayaba ne, domin mun ji an ce aikin matatar man zai samar da horo ga ɗimbin ma'aikata a cikin gida da kuma samar da dubban guraben ayyukan yi ga jama'a. Hakika Nijar ta kama hanyar gagarumin sauyi mai ma'ana. Saboda haka muna fatan Allah ya sa mu 'yan ƙasa mu ci moriyar wannan katafaren aiki. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya ƙara baiwa hukumomi ikon kyautata mana, kamar yadda shugaba Chani yake yawan jaddada cewa dukiya da albarkatun Nijar a yanzu na 'yan Nijar ne kawai. Wasiƙa gaba ta kace Alhaji Saminau Daura ya ce to al'ummar ƙasa ta Najeriya, masu iya magana na cewa rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya. Sannan a hankali yau ga 'yan siyasarmu masu madafin iko da masu son ƙwace musu sun dawo gare mu neman amincewarmu. Don haka nake jan hankalin al'umma cewa lokaci ya yi da za mu nema wa kanmu da kanmu mafita wajen zakulo mutanen da za su iya yi mana adalci a kowace jam'iyya suke. Sai wasiƙar Balaruwan Kanwa ya ce ku bani dama domin na yi kira ga 'yan uwana matasan Najeriya da su guji bangar siyasa da kuma tada zaune tsaye a lokacin yakin neman zaɓe ta hanyar ƙauracewa shan miyagun ƙwayoyi. Wannan zai taimaka wajen ba su damar sanin ina siyasar ta sa gaba, kuma zai taimaka wajen sanin shugaban da ya kamata su zaɓa. A ƙarshe nake addu'ar Allah Ubangiji ya azurta mu da shugabanni na gari.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa tare da mu a zango na uku na yada shirye-shiryenmu daga sashin Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Rejana Munir Yahaya. A cikin shirin za a ji cewa babban birnin tarayya na Najeriya ya dau dumi bayan da ministan Abuja Yansin Muke ya fara rusa gidajen da ke kan magudanar ruwa. Muna tafa da ƙarin bayani. Har yau a Najeriya za mu je jihar Kano domin jin martanin al'umma kan hana shagunan sayar da magunguna wato chemist yi wa marasa lafiya ƙarin ruwa ko jini. Wannan batu ma shine babban labarinmu na yau. Sannan za mu ji halin da ake ciki a iyakar Kamaru da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya bayan mutuwar mutane sama da 100 a wata mahakar zinare. Amma yanzu za mu fara ne da labaran duniya tare da Abdulrahim Hassan.
0: DW labarun duniya.
2: Akalla mutane 51 sun mutu a hatsarin kwale-kwale a jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya. Shugaban kasar Kamaru Paul Biya ya koma kasar bayan shafe sama da watanni 2 yana jinya a kasashen waje. Tarayyar Turai da ma wasu kasashen EU sun yi Allah wadai da shirin Isra'ila na gina gidaje a yammacin kogin Jordan. Rahotanni daga jihar Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya na cewa akalla mutane 51 sun mutu bayan da wani kwale-kwale ya kife a kogi da ke kusa da garin Gorau a karamar hukumar Goronyo a yau Alhamis. Hatsarin ya faru ne yayin da mutanen ke hanyar zuwa gonaki domin aikin girba shinkafa. Rahotanni sun nuna cewa kwale-kwalen na dauke da mutane da dama. Wasu rahotanni na cewa daga 70 zuwa 80 ciki har da mata da kananan yara. Wannan dai ba shine karon farko da aka samu mummunan hatsarin kwale-kwale a arewacin Najeriya ba. Kwa watan Janairun bana, akalla mutane 25 sun mutu bayan wani kwale-kwale ya kife a jihar Yobe dake arewa maso gabashin Najeriya. Kasashen Faransa da Jamus da Birtaniya da kuma Italiya sun yi Allah wadai da shirin Isra'ila na bude tayin kwangilar gina gidaje a yankin Iwan da ke yamma da kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye. A cikin wata sanarwar haɗin gwiwa, shugabannin kasashen guda hudu sun ce shirin gina sabbin matsugunan da Isra'ila ke kokarin yi a yankin ba abin ayaba bane, tare da gargadin cewa hakan na iya dagula kokarin samar da zaman lafiya a zirin Gaza. Dubban ɗaruruwan Isra'ila ne ke zaune a matsugunai da aka gina a yankunan da Isra'ila ta kwace a yakin da ta gudanar a shekarar 1967, inda miliyoyin Falastinawa ke zaune. Yawancin kasashen duniya da hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya na ɗaukar matsugunan Isra'ila wanda ke yamma da kogin Jordan a matsayin sabawa dokokin ƙasa da ƙasa. Sai dai Isra'ila ta yi watsi da wannan matsaya, tana mai cewa tana da alaka da tarihi da addini a yankin. Yan majalisar dokokin kasar Bangladesh sun zaɓi Mirza Fakhrul Islam Alamgir, wani jigo a jam'iyyar BNP, a matsayin sabon shugaban kasar. Alamgir mai shekaru 78 ya samu ƙuri'u 255, yayin da abokin hamayyarsa Oli Ahmed ɗan takarar gamayyar jam'iyyun adawa ya samu ƙuri'u 88 kacal. Wannan ce karon farko cikin shekaru 35 da aka gudanar da zaɓen shugaban ƙasa a Bangladesh tare da 'yan takara fiye da ɗaya. Zaɓen ya biyo bayan murabus ɗin tsohon shugaban ƙasar Mohammed wato Shahabuddin a watan Yuli na shekarar 2026 saboda dalilai na lafiya. Alamgir, wanda ya kasance babban sakataren jam'iyyar BNP na tsawon shekaru, ya zama shugaban ƙasa bayan da jam'iyyar ta dawo kan mulki a zaɓen watan Fabrairu. Ana sa ran tsar da shi a gobe Juma'a idan Allah ya kai mu. To, labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW. Akalla mutane 13 sun mutu, wasu 7 kuma sun jikkata bayan da wata mahakar zinare ta rufta a jihar Narijo da ke kudancin Colombia. Hukumomi sun ce wani bangare na wato gangaren ma'adinin ne ya ruguje akan ma'aikata yayin da suke tsaka da aiki sabanin rahotannin farko da ke cewa fashewa ce ta ritsa da su. Yankin Nariho na fama da yaduwar hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba, inda kungiyoyi masu dauke da makamai ke da hannu a cirikin zinariya da safarar miyagun kwayoyi da karbar kudin haraji daga al'umma. Hatsarin na bayan nan dai ya sake jaddada matsalar tsaron aikatar hakar ma'adinai a Colombia, musamman waɗanda ke aiki a wuraren da ba a tsara su ba da kuma samun cikakkiyar kulawar hukumomin gwamnati. Shugaban kasar Kamaru Paul Biya mai shekaru 93 ya koma babban birnin kasar Yaounde a yau Alhamis bayan shafe kwanaki 73 a birnin Geneva na kasar Switzerland. Rashin kasancewar Biya a kasar na tsawon lokaci ya haifar da tambayoyi da dama da kuma raɗe-raɗe game da lafiyarsa da kuma yadda ake tafiyar da harkokin gwamnati. Sai dai hukumomin Kamaru sun kare wato matsayar gwamnatin da cewa shugaban na ci gaba da gudanar da ayyukansa na gwamnati ciki har da rattaba hannu akan wasu muhimman takardun gwamnati yayin da yake Geneva. Biya ya sauka filin jirgin saman Yaounde da misalin karfe 4 na yamma agogon GMT, inda wato a lokacin da yake barin filin jirgin ya daga magoya bayansa hannu daga cikin motarsa, yayin da wasu daga cikin magoya bayan gwamnatin suka tarbe shi. A yanzu haka dai babu wata sanarwa a hukumance da ta tabbatar da wata matsayar lafiya da ta sa shugaban ya shafe wannan lokaci mai tsawo a Switzerland. Abinda aka tabbatar shi ne cewa ya koma Yaounde, inda magoya bayansa suka yi maraba. Biya dai shi ne shugaban ƙasa mafi tsufa a duniya da ke kan karagar mulki a halin yanzu. Ya kuma kasance shugaban Kamaru tun shekara 1982. Ƙarshen labarin duniyar kenan.
1: A gaida Abdulrahim Hassan da ya fassara ya karanto labaran duniya. Yanzu kuma sai rahotanni.
0: DW harkokin yau.
1: A harkokin za mu je gabashin Turai don jin halin da ake ciki a Ukraine bayan wani farmaki da dakarun Rasha suka kaddamar da makamai masu linzami a cikin dare. A jamhuriyar Niger kuma gamayyar likitoci 'yan asalin jihar Agadez sun fara rangadin ɗora marasa lafiya kan magungunan da suka dace da cutarsu. Akwai shirin matasa a gaba kaɗan da ma shirin mata, wato abu namu, sai kuma ra'ayoyinku, amma yanzu za mu fara ne da batun lafiya a matsayin jigo. Tun bayan lokacin da hukumar kula da asibitocin kuɗi ta jihar Kano ta ba da sanarwar haramtawa shagunan sayar da magunguna ƙaruwa ko jini ga marasa lafiya, jama'ar jihar ke bayyana ra'ayoyinsu kan dacewa ko kuma rashin dacewar hakan. Wakilinmu na Kano, Abdulrahman Kabir, ya duba mana dalilan da suka sa marasa lafiyan kan buƙaci ƙaruwa ko jini a waɗannan wuraren. Ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
3: Karin ruwa ko jini a wuraren da ba hukuma ce ta tanada domin yin su ba, ɗabi'a ce da jama'a suka sabarwa kansu domin neman waraka cikin gaggawa daga larurori da suke fama da su. Wannan ɗabi'a dai ta game ko ina karkara da birane.
4: Ko typhoid ko malaria haka, zafin jikin na haka, zazzaɓi mai zafi. Wasu sun suka gaya masa hakan sai su ce za a ba su magani, za a musu ƙarin ruwa. Kusan hakan ne ke yawan faruwa.
3: Alhaji Abdulkadir kenan, mazaunin garin Ƙarfi. Shi ma dai Sale Sani Kurciya manomin ne kuma mazaunin garin Bagwai. Shi ma kamar yadda ya saba gani, ƙarin ruwa ko jini ba sai lalle a cibiyoyin kula da lafiya ake yin su ba.
5: Ko ni kimizin da aka bude a nan ba kofar gidan namu, ko shi idan ka kira zai maka ƙarin ruwa. Ko yanzu ne yanzu haka ne ma na shagon kimis ina nan a bude aka bude nan jikin kofar gidan mu nan.
3: Ta ma'aikacin lafiya ne ko kuma dai
5: ma'aikacin lafiya ne zai bude kimis?
3: To me yasa mutane ba su cika zuwa asibitocin ba?
5: Ai ka san shi mutum duk inda ka gani dan garaje ne gaggawa.
3: Ƙarin ruwa ko jini yana da ƙa'idoji waɗanda sai masani ne kaɗai ya wajaba ya yi su, kuma a wuraren da aka tanada, cewar Alhaji Abdullahi Ismail Kwalwa, ƙwararren masanin lafiya wanda ya taɓa mallakar shagon sayar da magunguna, daga bisani kuma ya gina gidan likita.
6: Inda ake sa ruwa ana sa jini, kuma akwai wanda suke da kantin magani kemis, amma duk ɗakin sayar da magani za ka je ka samu wani ya je ya saka gado, in ya ga dama zai ya saka. Ya yi harƙallarsa irin yadda ransa ya ga dama, kuma ana cikin sa jinin nan, amma ƙa'idarsa ba haka, kawai sai jikin ya canja.
3: dama tantana akwai dokoki da suka haramta yi wa marasa lafiya kowane daga cikin guda biyan ɗaruruwan ne ko kuma jini. Malam Abdullahi Ismail Kwalwa ya bayyana illolin duka biyan. Da farko ya fara da ƙaruruwa.
6: Ruwan da yake tafiya kwakwalwa, ruwan da yake tafiya zuciya, ruwan da yake ƙalubalantar ƙoda, a zuba shi haka kawai ba a san kowane iri ba ne, Hartmann's ne, Ringer's ne, Normal saline ne, Dextrose ne, Plasma ce, kawai a zo a sa, shi kuma wanda yake sawa din nan ba a koya masa ba fa.
3: Shi kuma ƙarin jini waɗanne irin illoli ne suke faruwa idan an yi kuskure ko kuma an yi rashin sa'ar yinsa?
6: Sai jikin ya fara ɗaukar zafi, wani sai ya fara ƙuraje, wani sai ya samu abin da ake cewa acute renal failure. Haka kawai sai jinin ya dudduɓule, sai ƙodarsa sai ta kamu ta lalace. Ai sauri a dakatar da jinin, sannan kuma a bada abin da ake cewa antidote, abin da zai hana faruwar waɗancan abubuwan na ɓarna a cikin jiki.
3: A dalilin haka ne hukumar ta ja kunnen masu yin duka bin ƙaruruwa da jini tare da barazanar rufe shagunansu matuƙar suka kunnen ƙashi da wannan doka. Abdulrahman Kabir, sashin Hausa na DW daga Kano.
1: Kwashin menene tasirin wannan mataki da hukumar kula da asibitocin kuɗi ta jihar Kano ta ɗauka ga masu shagunan kemis? Dr. Agbati Bako, tsohon jami'in lafiya ne a jihar Kano, ya ce hakan shine abin da ya dace a yayin tattaunawar da nayi da shi ta wayar tarho daga nan birnin Bon.
7: Abin da ake din bai kamata ba. Ba duniyar da ko ƙasar da zaka je a duniya a ce ko a kemis ko a gida ana ƙarin ruwa ko ana ƙarin jini ko wani abu makamancin haka. To amma kuma idan muka dubi ɗaya ɓangaren za mu ga cewar da yawan da aka yi na al'umma ya zamanto mutane ba yadda za su rubutocin sun kai yadda ba za su iya ɗaukar nauyin al'ummar da suke yin rashin lafiya a awa 24 ba. Sanda jihar Kano an rubuta da 67 to asibitocin ba su fi ƙwaya 13 ko 14 ba. A sannan yawan al'ummar jihar Kano da fi miliyan 5.4 ba, ana maganar sama da mutane miliyan 20. Yancin alƙalma shi ne babban matsala a jihar Kano, ƙasa Najeriya da ƙasashen ma da suke tasowa. Da a ce akwai alƙalma za a fahimci cewa daga 60 yawan 'yan Najeriya miliyan 35 ne, a yanzu a jikara 2020 ana maganar mutane miliyan 241. Saboda haka ba alƙalma da yawan asibitoci da likitoci da hasashe da kirdado zai ba da wata amsa nan gaba. Idan muka duba za mu ga cewar a 1967 ɗin likitocin jihar Kano gaba ɗaya guda 25 ne. Nan kana magana gaba ɗayan likitocin da suke jihar Kano ba za su fi ko su kasa kai kimanin mutane likitoci guda 300 ba.
1: Kamar yadda kake faɗi, kamar babu alƙaluman nan, dole ne kaga yake sa mutane suke zuwa kemis ɗin saboda yadda asibitocin ya cika. Za ka ga likita ɗaya ga marasa lafiya da yawa, yaya kake ganin mutane za su yi, musamman mutanen karkara?
7: To idan aka ce za a ringa yi wa mutane ƙarin jini, ƙarin ruwa, allura, kaza kaza, wannan zai haddasa yaɗa cututtuka iri daban-daban a cikin al'umma. Akwai kuskure ƙwarai-ƙwarai da gaske. Iyakaci kawai gwamnati abin da za ta ɗauka lalle.

0: da ba kamata a tsaya da ake zuwa ta yi tsari da fasahohi ko a samu alƙaluma na wasu ƙasashe da wasu jihohi ne da suke tafiya. In har muddin aka ci gaba da tafiya haka, za a ci gaba da samun matsaloli ne na rasa rayukan mutane waɗanda ba likitoci ne suke duba su ba. Akwai matsala kwarai-kwarai da gaske.
1: Shin kana ganin ya kamata to gwamnati ta daidaita wannan ɓangaren kuma ta hanyar kamar horar da su ma'aikatan chemist haka akan domin su taimaka ma asibitoci yanda asibitoci suke cika maƙil da mutane?
0: Na aiki yin wani tsari tsakanin ƙungiyar su masu chemist a fito da wani tsari gajeren zango da yake za a horar ɗaya a iya inda magungunan da alluran da abin da ya kamata shi za a yi ko a gida a chemist bata cewar inda za a tsaya kenan. Sannan kuma kamar to midwife recycle da suke karɓar haihuwa musamman a karkara zamanto an ba su wani tsari ta horarwa na gwamnati zai taimaka.
2: Dr. Abbasi Bako tsohon jami'in lafiya ne a jihar Kano kuma ƙarshen jigon rahoton namu kenan. Har yanzu dai muna Najeriya ne inda ministan kula da babban birnin Abuja headquarter Najeriya Yensu Muke ya fara rusa gidajen da aka gina akan magudanar ruwa bayan wata ambaliyar ruwa da aka yi a birnin wacce ta shafi unguwanni da dama. An daɗe ana zargin ministan da kaucewa tsarin birnin abin da ya haifar da wannan matsalar. Wakilinmu da ke Abuja Waisu Abubakar Idris ya aiko mana da wannan rahoto.
3: Matakin da ministan na Abuja Yensu Muke ya ɗauka da ya tilasta fara rusa wasu gine-gine da shi da kansa ne ba da filayen. Duk da shaidin da aka daɗe ana yi kan an saba ƙa'ida na taswirar yadda birnin Abuja ya kamata ya kasance. Unguwanni da dama ne dai suka fuskanci ambaliyar ruwan da ba su taɓa ganin faruwarta ba, musamman inda masu hannu da shuni ke zama irin na mai tama da wuse. Waɗanda tun asali suna da tsari sosai na gine-ginen da ake kafin a shiga wannan hali. Ga yadda ministan ya jagoranci manyan motoci na greda da suka gudanar da aikin na rusau a birnin Abuja. Wannan matsala ta sanya 'yan asalin Abuja musamman ƙabilar Bagi bayyana halin da suka samu kansu a ciki a headquarter Nigeria. Comrade John Jimmy shine shugaban kungiyar ƙabilar Bagi a Abuja.
4: 90% of green areas in the dama an aje ruwa na bi a cikin FCT ana gina cikin wayannan green areas nan. Ruwa bai samu inda zai bi wanda gidajen su na nan kusa da gurin ruwa gurin green area ya kuma ya affect dinsu. Dalilin kenan shi yasa muna kira da babban murya gwamnati ta kuma zona ta duba wayannan guraren domin zai tamake mu nan gaba.
3: An dai daɗe ana koke akan watsi da tsarin Abuja ta hanyar gine-ginen da aka yi ba bisa ka'ida ba, amma shin da an bi ka'ida za a iya kaucewa abin da ya faru na ambaliyar ruwa a tsakiyar birnin Abuja? Malam Umar Shaibu masanin tsara birane ne.
5: Tabbas idan da a ce an ɗauki shawara da muke bayarwa, na farko ba a bi shawarar NIMET ba, na biyu ba a bi shawara irin wanda muke bayarwa cewa waɗannan wajaje da aka ba da allocation aka ba da dama mutane su yi gine-gine, mun ba da shawaran in ma an yi a soke domin gudun irin wannan lokaci. Amma duk shawarori da muke bayarwa an yi ya abin wannan gudun ta kunnu or shegu da wannan shawarori.
3: Da alamu dai ministan na Abuja in ya samu yake ya ga haza. Ya ce za mu rusa dukkanin gidajen da aka yi su a kan magudanar ruwa. Wasunsu na sanatoci ne, wasu kuma manyan mutane ne. Sun gina gidajen suna jin ba abin da zai faru. Zan rusa dukkanin waɗannan gidajen. Amma wani hatsari ke fuskantar birnin Abuja da aka yi mashi kirari a lokutan baya a matsayin wanda yake da tsari sosai a yankin Afirka. Duk da ɗaukan wannan mataki da ministan ya yi. Har ila yau ga Malam Umar Shaibu, ƙwararre a fannin tsara birane a Najeriya.
5: Babban hatsari da muke fuskanta shi ne, magudanar ruwa ne, wajajen da aka ci a bari saboda maganin irin wannan. Mu sani cewa gwamnati ne, wannan na shi yanzu akwai wanda ya zo a baya.

0: Kwararuna bayyana cewa saba ka'idojin tsarin birni da sauyin yanayi ya sanya ƙarin fuskanta matsalar ambaliyar ruwa a birane da dama da ma faduwar gine-gine abinda ke buƙatar ɗaukar matakai na sadidan domin shawo kan matsalar. Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Nigeria.
1: Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na DW a nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin mu dora ga rahotanninmu, ga wannan sako.
2: DW ra'ayin malamai.
3: Yayin da aka kada gangar siyasa a Najeriya, jam'iyyun siyasa sun fara yakin neman zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun dokoki. Amma yayin da 'yan siyasa ke neman ƙuri'un jama'a, shin suna sane da iyakokin da dokar zabe ta gindaya? Kuma ta yaya za a tabbatar da cewa yakin neman zabe bai koma barazana ga zaman lafiya da ma demokradiyya ba? Waɗannan na cikin batutuwan da shirin ra'ayin malamai zai tattauna a wannan mako.
1: To madalla idan muka nufi jamhuriyar Niger, gamayyar likitoci 'yan asalin jihar Agadez sun fara wani rangadi na musamman domin saita majinyata akan magungunan da ya dace da su. Wannan shirin dai ya samu haɗin gwiwa da babban ma'aikatar lafiya ta jihar Agadez domin taimaka al'umma bincike da gano cututtukan da suke fama. Ga dai ƙarin bayani da wakiliyarmu Tila Amadu ta haɗa mana.
4: Da tallafin babbar ma'aikatar jihar Agadez ta kiwon lafiya, gamayyar likitoci haifaffun Agadez mai suna Asra Lafiya suka shirya babban zagayen kiwon lafiya a kananan likitoci na jihar Agadez don binciken lafiyar al'umma da kuma ba su shawarwari da za su taimaka musu wajen kiyaye lafiyarsu. Musa Hammado, jami'i mai kula da cututtuka da annoba masu tasowa cikin jama'a a karamar hukumar Agadez, ya yi ƙarin haske.
5: Tallafi ne suka kawo yaran da aka haifa nan cikin region ta Agadez, suka doko wannan tushe na karaba medical care. Kama yana tallafa ma al'umma da suke nesa da magani su zo kusa da reshi, ko kuma mutanen da suke fama da kama abinda ake cewa difficulty financier, wanda ba su da abun hannun da ya ishe su ko kuma ya wadata su zo likita samu su yi consultation, ko kuma kama rigakafin cututtuka, kuma kyauta ne suke nan gayin su. Kuma ana taimakawa game da abinda ake cewa dépistage précoce, kama cututtuka da su da suke nan ga yawa cikin al'umma, kama su hypertension, hakan ga hawan jini, ko kuma ciwon suga.
4: Jama'a dai da dama suka halarci kananan likitocin don amfana da wannan dama ta likitocin Abdulaziz da yaronsa ke fama da cutar kwakwalwa da ya samu aka duba yaronsa da ma bashi magani da shawarwari yayi ba da wannan zagayen da yaransu ko jikokinsu suka yi, in ji shi.
6: Yarona ne na kawo tun 2018 bai lahiya game da harkar da shakin nan. Da waga abin nan ta zo tana ba da magani wanda ya ji mama ciki yana samun sauki, shi ne na kawo shi neman sauki. Na samu tarbi mai kyau, an kula da larurata.
4: Ita ma wata mata da ne kitibis da ita a likitar daga Manata, wadda bata so na ɗauki muryarta ba, ta bayyana wa DW cewa ganin yadda mutane ke shiga wajen likitocin ya kwaɗeta mata cewa bari ta shiga a duba ta. Bayan an duba ta take yanke, aka tabbatar mata da tana fama da larurar hawan jini da ya kai babban mataki. Al'amarin da ya sa likitocin yin kira ga al'umma na su lura da lafiyarsu da zarar suna jin abin da ke damunsu tun cuta bata tsananta ba, in ji Ibrahim Muhammad Salisu, magatakardar gamayyar likitocin mai suna Asra Lafiya.
7: Gaskiya sakon da za mu kira da al'umma jihar Agadez shi an ce lahiya jari. Ciwo ba sai ya kare mutum ba, mutum zai zuwa likita. Da mutum ya ji ɗan abu kaɗan a jikin shi, bai kasance ba mutum ya zauna gida ya je asibiti a duba lahiyar shi. Lahiya a kula da ita sosai gaskiya.
4: Gamayyar likitocin ta yi zagayen likitoci haifaffun Agadez don binciken lafiya da kuma aza al'umma kan magungunan da suka dace. Tallafi ne wanda ke da muhimmanci sosai domin ko ya taimakawa masu ƙaramin ƙarfi da masu sakaci wajen binciken lafiyarsu. Tila Amadu, DW Hausa daga birnin Agadez a jamhuriyar Niger.
1: To idan muka tsallaka wato Kamaru kuwa, fiye da mutane 100 ne aka tabbatar da mutuwarsu sakamakon ruftawar wani wurin haƙo zinare a ƙauyen Zamboya da ke yankin yammacin jamhuriyar Afirka ta tsakiya kusa da iyaka da Kamaru. Rahotanni sun ce an riga an fitar da gawawwaki sama da 100 daga cikin baraguzan, yayin da ake ci gaba da aikin ceto da neman waɗanda suka rage. Wakilinmu daga Kamaru, Zakar Sadu, ya aiko mana da rahoto.
8: Lamarin ya faru ne ranar Talata 18 ga watan Agusta 2026 a wani wurin hakar zinari da ke Zamboye kusa da garin Garwabulai da ke yankin gabashin Kamaru. Ko da yake kauyen yana kusa da iyakar Kamaru, rawatanni sun tabbatar da cewa wurin da ma'adinan suka rufta yana gefen Jamhuriyar Afirka Tsakiya. A cewar wasu majiyoyi, garawaki 107 ne aka fitar daga baraguzan tun bayan faruwar hatsarin. Yayin da ake fargabar cewa wasu ma'aikatan harkar zinarin na iya kasancewar har yanzu a ƙarƙashin ƙasa. Hukumomi da masu aikin ceto na ci gaba da bincike domin gano waɗanda suka tsira da kuma fitar da shauran gawarwaki. Hatsarin ya kuma shafi 'yan ƙasar Kamaru da ke aiki a yankin. Gwamnan yankin gabashin Kamaru, Gregoire Vongo, ya tabbatar da mutuwar wasu 'yan Kamaru 4-5 yayin da suka shirya karɓar waɗanda suka jikata domin ba su kulawar lafiya à Garwabulai. Mutane da dama ne suka mutu da kuma wasu da dama suka jikata. Don haka ina son fayyace cewa wannan mummunan lamarin bai faru a cikin kasar Kamaru ba, ya faru ne a cikin kasar Jamhuriyar Afirka Tsakiya. Abu na biyu, kusan ƙauyukan da abin ya shafa suna makwabtaka da juna ne, kuma akwai wasu 'yan Kamaru da lamarin ya shafa. An riga an ɗauki matakan da suka dace domin a karɓi waɗannan 'yan Kamaru a ƙasarsu idan suna son komawa, sannan a ba waɗanda suka jikata kulawar lafiya. Haka kuma ga mutum 3, 4, ko 5 da aka tabbatar da mutuwarsu, za a tabbatar an yi musu jana'iza da binne su cikin yanayi da ya dace cikin mutunci. Wuri ne da matasa ke tururuwa kullum domin neman wannan ƙarfe mai daraja, wato zinari. Mafi yawancinsu matasa ne da ba su samu damar ci gaba da karatun boko ba, yakin da wasu iyalai ma suka ɗora fatan makomarsu kan wannan aikin haƙar zinari. Akwai matsanancin talauci a yankin gabashin Kamaru, lambarin da yake sa matasa su yi tururuwa zuwa wurin haƙar zinari, in ji Musa Abdon, magajin garin Garwabulai da ke gabashin ƙasar. A wuraren haƙar zina ne yara nake zuwa wurin. Yawancinsu matasa ne masu shekaru 10, 15, 20 ko kuma ƙalla 30. Wannan yana faruwa ne saboda akwai matsanancin talauci a yankinmu. Da zarar an ce an gano wani wuri da ake samun zinari, makarantu kan zama babu ɗalibai, saboda ana kallon haƙar zinarin kamar wata hanya ce ta samun kuɗi cikin sauƙi. Ana tunanin mutum zai iya zuwa wurin ya wanke tsakuwa kawai, sannan ya samu kuɗi har sefa 500 ko 300, musamman ma ga matasa masu shekaru 15-20. Wannan sabon bala'in na ƙara tayar da tambaya yadda za a tabbatar da tsaron ma'aikata tare da daƙile ayyukan haƙar ma'ajinan da ba su da ingantaccen tsari. Hukumomi na ci gaba da bincike domin gano ainihin musababin rufitowar da kuma tantance alhakin waɗanda ke gudanar da aikin. Ana kuma sa ran adadin waɗanda suka mutu zai iya ƙaruwa yayin da aikin tono baraguzan ke ci gaba. Zakari Sadu, GW sashen Hausa, daga Douala, Kamaru.
1: A gabashin Turai kuwa, ƙasar Rasha a baya-bayan nan ta zafafa kai harhare da makamai masu linzami a birnin Kiev na ƙasar Ukraine da ma wasu sassa da ke kewaye da birnin, wanda hakan ya janyo asarar rayuka guda 6. Hawawu Sama'ila na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ta haɗa mana.
9: Harin bama-baman da Rasha ta kai ya kashe akalla mutane 6 tare da raunata mutane da dama a Kyiv, babban birnin Ukraine da yankunan da ke kewaye da shi cikin dare, kamar yadda hukumomi suka bayyana a ranar Alhamis. A cikin watannin baya-bayan nan, Rasha da Ukraine sun ƙara yawan kai hare-haren da suke kai wa juna, inda Moscow ta ƙara yawan amfani da hare-haren makamai masu cin dogon zango kan garuruwa da biranen Ukraine. Wani babban hari da aka kai cikin dare kan birnin Kyiv ya afka unguwannin jama'a da wuraren ajiya, kamar yadda magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya wallafa a shafinsa na Telegram a ranar Alhamis. Harin ya lalata gidaje da wata cibiyar lafiya da kuma wata makaranta da yin sanadiyar mutuwar mutane 5 tare da raunata wasu 23, kamar yadda hukumomin sojin birnin suka bayyana. Wani hari da aka kai a yankin Brovary da ke cikin yankin Kyiv ya kashe mutum ɗaya tare da raunata wani, kamar yadda gwamnan yankin Kyiv Timur Tkachenko ya bayyana. Duk da cewa Kyiv na fuskantar harahara kusan a kowane dare, Ukraine ma ta ƙara yawan kai haraharan ramuwar gayya kan Russia a cikin 'yan watannin nan. Hakan na daga cikin kokarinta na matsawa Moscow lamba domin ta amince da komawa teburin tattaunawa bayan shafa kusan shekaru 4.5 ana wannan yaki. Russia da Ukraine sun yi musayar fursunonin yaki guda 300 kowace ƙasa kamar yadda jami'ai daga bangarorin biyu suka bayyana a ranar Laraba. Haka kuma hukumar leken asirin Ukraine ta ce ana sa ran za a sake yin wata musayar fursunoni kafin ƙarshen wannan wata. Har yanzu Russia da Ukraine sun kasa samun daidaito akan tattaunawar kawo ƙarshen yakin. Shugaba Volodymyr Zelensky ya wallafa a shafinsa na Telegram cewa 'yan Ukraine da aka dawo da su gida sun hada da jami'an rundunar sojin ƙasar da na hukumar tsaron iyakoki ta ƙasa. A bangaren Russia kuwa, kamfanin dillancin labarai na Interfax ya ambato ma'aikatar tsaron Russia tana tabbatar da labarin wannan musayar fursunonin yakin. Yau rana ce mai cike da farin ciki. Na dawo gida. Ban yi wani abun bajinta na musamman ba, kuma bana ganin kaina a matsayin mutum na musamman, inji Dmytro mai shekaru 29, ɗan Ukraine da ya shafa shekaru 3 yana zaman fursunan yaki, yayin da yake magana da kamfanin dillancin labarai na Reuters. Ya ƙara da cewa, ina so in gaya wa iyalan mutanen da har yanzu ake tsare da su cewa su ci gaba da yin imani, kada su cire rai. Wani jami'in sojan Ukraine da aka sako, Anton Timofenko, mai shekaru 43, wanda ke kan hanyarsa ta komawa gida bayan shafa watanni 28 a tsare, ya tuna da irin rayuwar da ya yi a zaman fursuna. Ya ce, abin da muka fi samu shi ne wasiƙu daga 'yan uwa, banda haka ba mu da wani bayani game da abin da ke faruwa. Dukansu ba su bayar da cikakken bayani kan inda suka je yaƙi a lokacin wannan rikici ba. Shugaban hukumar leken asirin sojin Ukraine, Ole Ivashenko, ya ce ana sa ran za a sake yin wata musayar fursunonin yaƙi kafin ƙarshen wannan wata.
1: A gaida Hawwa Usama'ila da ta haɗa mana wannan rahoto, kuma da shi ne muka kawo ƙarshen rahotanninmu na yau. Kafin mu je ga fagen shirye-shiryenmu ga wannan.

0: Zan fara da shirin matasa ai saurare lafiya.
1: DW Dandalin matasa.
2: To jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin sunana Ahmed Salisu. Kuma shirin na wannan makon na musamman ne domin zame da hankalinsa ne kan wata muhawara ta musamman wanda abokiyar aiki Fauzia Dauda ta shirya kan batun yin aure da wuri kafin mutum ya samu abin duniya ko kuma mutum ya jira sai ya tsaya da kafarsa tukunna. Bari sa da ku da Fauzia din domin jin yadda tattaunawar tata za ta kasance tare da jama'ata.
3: Aure wani mataki ne mai muhimmanci a rayuwar dan Adam. To amma shin ai arziki kafin a zauna tare yana iya zama ginshikin aure na gari? Wasu suna ganin cewa sai mutum ya tsaya da kafafuwansa sannan ne zai iya rike iyali, yayin da wasu ke cewa aure tafiya ce ta mutane biyu da za su iya gina makomarsu tare. To amma shin me yafi dacewa? Za mu nemi amsar wannan tambayar a nan birnin Kumasi na kasar Ghana. Za mu je ga Muhammad Khalilullah, matashi ne da ya yi aure da wuri. Khalilullah, me yasa ka yanke hukuncin yin aure da wuri ba tare da ka tsaya ka gina arziki ba?
4: Masu iya magana kan ce idan da ɗinka riga gwara ma a sa ta huta. A matsayin mu na musulmai kuma wanda na san cewa ko a yau ko a gobe dole in aure, a lokacin da na yi niyya in yi aure kawai ina ganin cewa akwai buƙatar ni aure.
3: Amma wasu za su iya cewa aure yana buƙatar sai ka tsaya da kafafuwanka saboda ɗaukar nauyin iyali. Me yasa ba kai wannan tunanin farko ba?
4: Idan mutum ya ce sai ka tsaya da kafafuwanka, ina ganin cewa idan dai mutum kana da abin da zaka ci da ka sha, akwai wurin bacci, babu jira kawai.
3: Malam Abdulmajid, ka ce a ganinka dole sai mutum ya tsaya, wato ya yi aure da wuri ba dole sai ya tsaya da kafafuwansa ba. Me yasa kake da wannan ra'ayin?
5: Zama da aure ko kuwa aure da wuri yana da kyau. Yau in za a bi kan arziki shine zaman lafiya. An kawo duba aurayen da ke batawa da yawa, manya-manyan mutane da aka san su billionaires ne su aurayen suke batawa.
3: Yanzu za mu je ga Malam Muhammad Tijjani. Mutane sun yi batutuwa da dama akan cewa a yi aure farko kafin a samu kuɗi. A matsayinku na ƙwararru, shin me kake ganin menene ma'auni da yake auna cewa wannan shine kai arzikin da za a yi aure?
6: Ma'aunin aure dai ina jin a addinance, a al'adance akwai ma'aunin da aka gwada muna. Duk wanda ke da ƙarfi, yake da wurin kwana, yake da wani abin da yake kokarta ma kanshi, addini na horo a yi aure.
3: To za mu sake dawowa gare ka. Zan zo gare ka a Sheikh. Mun san cewa a musulunci aure abu ne mai matukar muhimmanci wanda ake cewa idan mutum yayi ya cika rabin addininsa. A matsayinka na malamin addinin Islama, me musulunci ya ce game da batun ɗaukan wato hidimomi, batun kuɗi a tsakanin mata da miji?
7: Ina ji da farko ko me muka gani a rayuwar nan musulunci ya saranta muna, ya yi komar. Saboda da farko annabi ya yi aure kuma ya aura, ya kuma ce a yi. To in annabi ya ce a yi wani abu duka, bai sake mu kawai haka, shi ya nuna muna yadda za mu yi, bai kyale mu yadda ranmu ke so. Kamar sallah, da aka ce mu yi sallah sha koda muna lokuta da adadin raka'o'i. To haka aikin haji, haka sauran ibadodi, to haka ma aure. Da aka ce mu yi aure ba kyale mu kawai ba, shi aka nuna muna yanda za mu yi aure. Musamman batun da kika tambaya na batun kula, a musulunce kula lamarin aure hannun namiji yake.
3: Kenan a musulunce, wato musulunci ya koyar da mu cewa a yi kokari a namiji ya rike iyalin shi kamar yadda muka gani. Za mu dawo gare ka anjima mu ji irin matakan da ya kamata a bi. Zan zo gare ki Hajiya Bilkisu. Kin ji irin batutuwan da suka yi na cewa a tsaya da kafafuwa kafin a shiga cikin aure? Alal misali, kina ganin soyayya kadai za ta iya rike aure?
8: Bana ganin haka nan. Ina ganin cewa soyayya da yadda da kulawa da tausayawa abu da yawa ke kunshi da zamantakewa na aure, don aure ba karamin abu bane. Kamar yanda suka ce shi an tsaya da kyau sannan a yi aure, ni ma ina wannan magana.
3: To wato a ganin ki cewa duk da soyayya da haƙuri da ƙauna duk waɗannan abubuwan amma ya zamana cewa akwai kuɗi a gefe.
8: Kwarai, domin kuɗi da shi ake komai, shi ake rayuwa da shi, in babu shi ba ka yi ka rayu.
3: Haka, to za mu dawo gare ki. Idan na dawo gare ka Halilullah, ango ka sha ƙamshi. Kana cikin sha ƙamshi? Kun yi aure da amaryarka bai kai shekara ɗaya yanzu ba. Ya kuke tattauna batun kuɗi tun da yanzu ake tasowa?
4: To, kamar da Sheikh ya faɗa a matsayinmu na musulmai, lamari da ya danganci ciyarwa da shayarwa annan namiji ke. Ni fahimta na kenan. Amma idan amarya tana ganin cewa akwai abin da take son ta yi, akwai kofa za ta yi ta yi. Wannan shi ne ni ra'ayina yadda nake gani. Kuma tun da muka yi aure abubuwa da dama ma ba sai ka tambaya a yi ba. Maybe babu wasu abubuwa ita da kanta tana ta tafi a je a yi, ni ma ina da shi ina zuwa in je, saboda shi kawai fahimta ne da kuma ɗaukan nauyi.
3: Yanzu za mu koma ga Malama Musliya domin ta gaya mana irin manya-manyan matsalolin da ake fuskanta idan har ba a samu an tsaya da ƙafafu ba tsakanin ma'aurata kafin a shiga aure.
9: A kamin na mace ta yi aure, ni ina supporting ya kamata ta yi matured. Because shiga gidan aure yana need maturity.
3: Wato alal misali kamar in na fahimce ki wadda ta girma ta kawo kamar shekaru wanda ta san hankalin kanta ta san me yake mata ciwo da inda baya mata ciwo.
9: Sosai don wani abu na ya faru maka cikin gidan aure in ba ka zauna ka yi tunani ba you go crazy because baka understand ba.
3: To zan dawo gare ki Hajiya Bilkisa, kin ji batun da yake cewa na wato ana yin shigo-shigo ba zurfi a tsakanin matasa, sannan kuma kina da ra'ayin cewa a tsaya a nema kuɗi a tsaya da kafafuwa kafin a shiga aure. Alal misali ga waɗanda suke tasowa tun da ke kina da wannan ra'ayin, saboda kowa da irin abin da ya je ya fuskanta, wata shawara za ki iya ba su saboda kar su fada cikin ramin da ba su sani ba?
8: Shawara na da dan ba su shi ne kaka yi kasa a gwiwa. Duk lokacin da ka samu wani daman da ka yi ka koyi wani abu da niman da Allah ya yi maka ko bai wanda Allah ya yi maka, ka yi kokari ka yi amfani da shi. Saboda ba ka san inda za ka nan ba, mai yiwuwa ne za ka gan shi kamar miji nan da zan auren ka yana da kudi, amma shi yanayi na rayuwar aure kowane yanayi da yanda yake. Mai yiwuwa ne gaba yayye sake, amma in kana da wani abu hannunka da kai ma maybe ana cikin tafiyan nan mijinka aikin shi lamarin aikin shi ya sake ka iya kai kuma ka agaza mishi in ya so she ku zauna lafiya.
3: Zan dawo gare ka Halilullah. Ango ya ce har yanzu yana shan kanshi. Alal misali yanzu idan wasu suka taso za su yi aure kamar yadda kuka yi da kai da amaryarka Malama Maryam, wata shawara za ku ba su?
4: Shawaran da za ku ba su shi ne matuƙar kai niyya, kuma kai da kanka kasancewa ka cika a hankalinka a tunaninka a zamantakewanka da mutane, da kuma kana da abin da kake yi, kana da wurin da za ka kwanta, kana da abin da za ka ci, ita kuma ka gamsu da irin tunaninta da iliminta da kuma inda take so ta tafi a rayuwa. To ku zauna ku samu manya ku ajiye musu maganan kuma sai a shiga gabanku.
3: So muna godiya. A gurguje zan zo gare ka Malam, wace shawara ta ƙarshe zaka ba mata da matasa da maza da suka shirye yin aure musamman a wannan yanayi na tsadar rayuwa da ma wannan tsakiyar muhawara kaji yanda ta yi zafi a mahanga ta addinin musulunci?
7: To a mahanga na addinin musulunci shi ne su gina rayuwarsu kan gaskiya, su bin duka kan gaskiya, su yi ma junansu gaskiya. Saboda Allah ya ga muna cikin Al-Qur'ani cewa mumini da mu'mina su ringa dora rayuwarsu kan gaskiya, su ringa fadin gaskiya, su huruta gaskiya. Wannan gaskiyar nan insha Allah ce yuslih lakum a'malakum, ya gyara muku ayyukanku duka.
4: Wallahi gaskiya shi.
3: To da magana a bakin Khalilullah, amma saboda lokaci ya riga ya kawo mu anan zamu dakata. Sunana Fauziya Dauda.

0: Yanzu kuma za ku saurari shirin mata na abu namu.
1: DW abu namu.
0: Masu sauraro barkanmu da kasancewa tare a shirinmu na abu namu. Shirin da kan kawo muku batutuwa da kan shafi mata da rayuwar iyali. Daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Rejana Munir Yahaya. Nake farin cikin jagorantar shirin a yau wanda zai mai da hankali kan kungiyoyin mata da suka yi fice a fannoni daban-daban.
2: Zaman lafiya.
0: Kafuwar kungiyoyin mata masu kwarewa a fannin ayyukansu wani ginshiki ne na musamman wajen tallafawa juna domin bunƙasa nasarorinsu da ma na al'umma baki ɗaya. A ƙasar Ghana ga misali irin waɗannan kungiyoyi na zama dandali na haɗin kai, samun kwarewa da kuma baiwa juna shawarwari da jagoranci sannan da samar da alƙibla mai amfani ga al'umma. Hajiya Safiya Idris, malamar makarantar sakandare ce kuma mai kula da harkar tallafawa yara mata ta kungiyar malaman boko musulmai a Ghana, kuma ta ce sun kafa kungiyar su ne domin taimakawa yara mata.
3: Akwai yara mata da yawan da an je aka kai JHS an gama kenan, sai sashin ka kafa kungiyan ga ya so mu ma mu iya taimakawa yaran mata su ma su iya su je gaba su fi mu ma. Because yawanci su kami ka je kai da yariya kuna class kwana biyu baka ganta ka je ka bincika wai ta ya wuri. Organization mun ga Muslim Women in Teaching mu encounter yaran mata da yawa irin haka.
0: Wani sako kike da shi ga iyaye da ma gwamnati wajen yanda za su karfafa taimako ma mata a bangaren koyarwa?
3: Fa iyaye dai ina gan iyayenmu yawanci su suna shakka yaran mu muka ce damu bari su je gaba ba mu iya mu biya school fees din su. Sai sa na wani a kai da zamba iyayen mu ne su prioritize education yaran matan su. Don gaskiya inda mu ba mu samu dama mu ya mun je gaba cikin karatun boko ba banda sho inda muke gada mun kai wurin.
0: Kin ga ke kin yi nisa kin samu ilimi mai zurfi kika kai matsayin da kike a yanzu. Wane irin kalubale ne kika iya kika wuce su har kika kai matsayin da kika kai?
3: Challenges dai dai wane. Na farko ni ne da kika na example. I mean we dey tunna secondary school. Sai na yi magana na ce ni dai na continue school. Na ga mai gida sai ba damuwa. Sai sa kadan sai na fara. Amma with determination, sometimes na yaje yaje yaro cikin masallaci na daga university, ni lectures. So har yanzu hakan ga Allah ya taimaka mun samu master's degree muna cikin other courses insha Allah. Inda Allah ya sa mazaje suka taimaka mana muka ci gaba cikin ilimi har muka samu aiki alma aikin government. Mun gan kaman gashi na mun zama asset society. Gashi ko ina Muslim Women in Teaching ana neman mu muje mu taimaka yaran musulmai suna challenges.
0: Kama daga fannin shari'a zuwa ilimi, lafiya har zuwa kasuwanci, kungiyoyin matan sun zama ginshikai na ci gaban sana'a ta zamantakewa. A fannin ilimin kimiyya da fasaha da injiniya da lissafi, matan sun kafa kungiya domin samar da jagoranci da kawar da shingayen da mata ke fuskanta a fannonin da maza suka yi wa kaka gida. Dr. Salaha Bashir, ƙwararriyar likitar haƙori ce kuma mamba a ƙungiyar likitoci mata na Ghana, ta bayyana ayyukan da ƙungiyar take yi na ƙarfafa gwiwan 'yan mata a fannin ilimin kimiyya.
4: Inda muka sanci kanmu a Afirka, an sa makawunan mata kamar lamarin kimiyya da fasaha sai namiji mace ba za ta iya yi ba, kuma ba haka ya kamata abin ya zama ba. So with organization mu mukan je a makarantu muna ƙarfafawa ƴan mata gwiwa, muna ba su example da kanmu kamar mu da muke sayin gama ai mata ne amma gashi muna cikin science. So irin wanga yaran kin ga muka ce outreach muka je su kansu screening, so wayanda suke fannin mu suke da burin su zama doctorate mukan kira su muna screening ya so su zo su dan taimaka muna. Dukka ina kara musu karfin gwiwa abin da suke so su zama wata rana.
0: Dr. Salaha, wasu irin taimako ne kuma kungiyar ku ke baiwa mata, kuma wasu nasarori aka samu izuwa yanzu?
4: Muna taimaka ma mata ne game da lamarin samun haihuwansu da lamarin al'ada da hormones su da sauransu. Wato mata da yawa ne kika ga suke kukan rashin samun haihuwa. Da yawanci ba wata matsala bane, kawai ovulation su ne ba su gane ba. Muna da ovulation app da muke bari kike track ovulation ki, kuma muna gwada miki akan takarda yadda ake calculate for ovulation, which is your follicular phase da luteal phase, duka muna koyarwa kinga. Akwai kuma hormonal testing da muke bari ki, wayansu kuma matsalar su ta fito ga hormonal imbalances ne. Sai a duba managing ki magungunan da aka san za su balance miki hormones ki din. Oh, mata da yawa through wanga organization ga sun samu haihuwa ba wasa ba.
0: Yawancin kungiyoyin suna bada damar samun tallafi da sabbin damammaki a bangaren kwarewar su tare da jagorantar yara mata masu tasowa. Hajiya Rafa Hamidu yar kasuwa ce a babbar kasuwar Nema dake Accra a Ghana, kuma sakatariya a kungiyar matan kasuwar, ta ce kungiyar su na taimakon juna ne.
2: Son ga yayi ne kaman kasuwar Ecowas ba kina fura kaya kawo ko su ma su shigo da shi. To aka zo da kaya ba za mu yarda a cuce mu ba. Kuma mosti don mun za mu su zama mu cika karban loan nan ba. Muna adashin, adashin ne aka kankan da kudin kafe da nauyi cikin aiki. Ana sauri ne a kwashi a baka saboda kai ma kana juyawa kana ka samu ka sa a kuma ba wai. Wanda ya shiga cikin wani matsala
0: sai dai akwai kalubale da dama da matan ke fuskanta, kama daga yanayin zamantakewa da suka hada da fafutukar canza tunanin al'umma da kuma yaki da cin zarafin mata da sauransu. Dr. Nasibatu Tahir Sala, masaniyar ilimi ce da zamantakewa, ta bayyana muhimmancin kafa kungiyoyin mata a fannonin da suka fice, tare da bada shawarwari kan hanyoyin da matan za su bi wajen cimma burinsu a fannoni daban-daban.
5: Yana kawo safe space da mata za su iya kawo matsalolin da ke ci musu tuwo a kwarya, inda suka zauna wani wuri za su yi magana shi an muna nasu ko an discriminate against su. Wadanda kuma suka tunkware suka advance cikin career suna zama kaman mentors ma wadanda suka zama buduri tsakanin su, suna jagoran su a wurin neman cin gaba cikin fannin su. Ina taimaka su iya su nemi daidaitu ko su masa wurin aikin su ababen da ke cima mata tuwa a kwarya a kawo sakiya. Mata na fuskantar matsaloli da yawa na zamantakewa kan wanga bangare biyu, ga aikace-aikacen gida, renon yara, sannan kuma aikin su da suka kwarfi. Shi yasa hada biyun ga yana da wuya sosai, yana kawo matsala a gangan jiki, matsala a kwakwalwa.
0: Dr. Nasibatu, wasu irin hanyoyi ne mata za su bi domin kaucewa kalubale da kuma shingayen da ke hana su cimma nasara a fannoninsu?
5: Muka iya muka karfafa kungiyoyinmu, ya taimaka mu taimaka ma juna. Kuma ya kamata ki kwanta da hankalinki ki zabe wanda ke da shi za ku yi rayuwa, bi mana miji.
0: Kungiyoyin mata a fannoni daban-daban na ci gaba da zama dandamali na ci gaba, kariya da sauyi. Duk da kalubalen da suke fuskanta dai, tasirinsu a bayyane yake. Gani yadda idan mata suka hadu ba su kadai ke amfana ba, har ma da iyalansu da kuma al'umma baki daya. Kamar yadda aka saba cewa, idan ka ilmantar da mace, tamkar an ilmantar da al'umma ne. Masu sauraro, kuma anan zan ja labule a shirin namu na wannan mako na Abu Namu, daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A madadin dukkanin abokanan aiki, Rayjana Muniri Haya ce ke muku sallama, ku kasance lafiya. Yanzu kuma lokaci ya da za mu karɓi ra'ayoyinku kan rahotannin da muka gabatar muku, kuma ina tare da Muntaka Ahiwa. Muntaka, barka da shigowa.
6: Yawa, barka Rajana da aiki.
0: Masha Allah.
6: To za mu fara da batun Kano din nan, ina ganin ya ɗan yi rinjaye amma dai za mu bi su ɗaya bayan ɗaya. ra'ayin farko daga Ali Wada Ali Amadam ne yace dole kanawa su sha ruwa ko karin jini a chemist mana domin yawan al'umma sun fi karfin likitoci a jihar. Malam Bindi Esu Gum daga Malam Patori a jihar Borno yana cewa yadda wike ya rusa gidajen al'umma a bintir ne a Abuja, Allah dai shawara ta ga waɗanda lamarin ya shafa su kai shi kotu kawai. To sai ma shi din da bindin ya mamaye ko ina, amma ga Yunusa Tanko banin baka ina cewa gaskiya masu sana'ar hagar zinari ya kamata mu riƙa yin taka tsantsan neman abun duniya ba hauka ba ne, rayuwa guda ce da zarar ta salwanta da ya toshi kenan, ba wata
0: rayuwa.
6: Haka ya kamata mu yi karatun ta natsu. Salisu Yahaya Abun Jamme ce gaisuwa yake zuwa gare ki. Sai Abubakar Kawo Girgirran da ke cewa wannan mataki da gwamnatin jihar Kano ta ɗauka game da hana shugaba ko ma shagunan yi wa marasa lafiya ƙarin ruwa da jini abu ne mai kyau, matuƙar dai gwamnatin ta yi abin da ya dace, saboda kuwa ire-iren waɗannan shagunan na yin dalilin salwantar rayuka na al'umma sosai.
0: Da alama dai wannan ya fi ɗaukar hankali.
6: Haka dai. Sai kuma Abdul Muttalib ya ce DW ina muku fatan alheri, a gaskiya zagayen likitoci a yankin kuma zagayen likitoci a yankin Agadas abin yabo ne, ganin cewa muna lokacin damuna da ake samun cututtuka iri-iri. Sai kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta Afirka da ke cewa halin da matasa a Afirka ke asaransu a kan aikin tonon zinari, ai dole ce gida babu aikin yi, kasuwa ka kama haraji saka ka rufe, Allah dai kawo mana mafita. Tahir M. Tahir Jambulo HTA DW Hausa muhawara ai guda ɗaya ce, ya kamata gwamna Abba Kabir Yusuf ya fito da shugaban karamin hukuma don hukunta shi. Sai Yusuf Fofana Latsa wanda ke cewa hakika wannan mataki na gwamnatin jihar Kano wato na hana sai da magunguna da kuma ƙarin ruwa ko jini daidai ne, amma kuma ya dace gwamnatin a Kano da kuma ta tarayyar Najeriya su sani komai akwai musabbabi na faruwar ayi binciken kwarai don na faruwar hakan, don haka sai ayi binciken kwarai domin a gano wannan lamari, saboda a gaskiya tsadar magunguna a wani lokacin da kuma rashin tarbar al'umma ko ma tarbar al'umma marasa lafiya na iya sa su bin waɗansu hanyoyi
0: domin neman sauƙi.
6: To
0: da wannan kuma na ga zamu dakata a wato ra'ayoyin nasu, muna godiya sosai malam mutaka.
6: Rabun ya isa?
0: Muna ya isa lokaci na hararren mu. Zamu koma ga Abdulrahim Hassan domin jin labaran duniya tsagaye na biyu.
1: DW labaran duniya.
7: Rahotanni daga Peru na cewa girgizar kasa mai ƙarfin maki 6.7 a ma'aunin Richter ya auku a tsaunukan Andes da ke kudancin ƙasar. Hukumar binciken yanayin ƙasa ta Amurka ta ce girgizar ta auku ne da misalin ƙarfe 1 na rana agogon ƙasar, wato ƙarfe 6 na yamma kenan agogon GMT. Sai dai zuwa yanzu babu rahotanni da ke nuna cewa an samu asarar rayuka ko asara, yayin da hukumomi ke ci gaba da tantancewa. Peru dai na ɗaya daga cikin ƙasashen da girgizar ƙasa ke yawan faruwa, saboda tana cikin yankin da ake kira Ring of Fire na tekun Pacific, wanda ke da yawan motsin fayafayen doron ƙasa. A shekarar 2007 wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.9 da ta auku a yankin Ika ta kashe kusan mutane 600 tare da haddasa mummunan ɓarna a faɗin ƙasar. Rahotanni daga Kamaru na cewa shugaban kasar Paul Biya mai shekaru 93 ya koma kasar a yau Alhamis bayan shafe sama da watanni biyu a birnin Geneva na kasar Switzerland yana jinya. Rashin kasancewarsa a kasar na tsawon lokaci ya haifar da tambayoyi tare da raɗe-raɗe akan lafiyarsa da kuma yadda ake tafiyar da harkokin gwamnati. Sai dai hukumomin Kamarun sun ci gaba da cewa shugaban yana gudanar da ayyukansa ciki har da rattaba hannu akan wasu muhimman takardun gwamnati yayin da yake Geneva. Biya ya sauka a filin saman ya wanda da misalin karfe 4 da ya wato na yammacin agogo yau kenan, inda rahotanni ke cewa an ga ya daga wa magoya bayan sa hannu. Biya dai shine shugaban kasa mafi tsufa a duniya da ke kan karagar mulki a yanzu, ya kuma kasance shugaban Kamaru tun a shekarar 1982. Kuma dogon zaman da ya a Geneva ya sake farfado da muhawara akan lafiyarsa da kuma batun mato makomar shugabancin kasar. Akalla mutane 13 sun mutu, wasu 7 sun jikkata bayan da wata mahakar zinariya ta rubta a jihar Narijo dake kudancin Colombia. Hukumomi sun ce wani bangare na gangaren ma'adinin ne ya ruguje akan ma'aikata yayin da suke tsaka da aiki, sabanin rahotannin dake cewa fashewa ce ta rutsa da su. Har yanzu ana neman sauran wasu mutane. Kasashen Faransa da Jamus da Birtaniya da kuma Italiya sun Allah wadai da shirin Isra'ila na bude tayin kwangilar gina gidaje a yankin Iwan da ke yamma da kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye. A cikin sanarwar haɗin gwiwa, shugabannin kasashen hudu sun ce shirin gina sabbin matsugunin zai iya sake tada hankali yayin da ake kokarin samar da zaman lafiya a yankin. Labarin kenan.
0: Da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin namu ka cokan na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin abokan aiki musamman editan shirin da ya tsara Abdullahi Tanko Bala da kuma Abdulrahim Hassan da ya fassara ya karanto labaran duniya, sai kuma muntaka Ahiwa da ya karanto wasu daga cikin ra'ayoyin kuma sauraron mu, tare da ni Rejana Muniri Haya da na gabatar muku da shirin. Muke muku sallama a huta lafiya.
8: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.